Tai mele wat jele wa lua se fulmale fit 2 minutes he wat anele chula se fulmale lua. Toya wolo fatul tato po klamil pe mo lungol tato wa tno. Le fo lo mfayo na fafung funga mai lungol tau chua. Mala unang al si fungal wedi samo ta sili mo tolo amo. Mala po klamil fi fi mai. Tel tono na wa yalu lau tari ngasu po tau maftang le ne ya uli man na yo le so lua. Ah o man ya mali pa olo ne ya so le lo fo le tua. Penga solo yo tatu wa tunu itu mangalu nga masani wa mai oto le uli. Aya mai tatu tamam tira matu mo to malawa. Wa wa yesi tau maftanga mo oto. Pa vtai le tua, pa vtai le tua lo mau pele to malo. Penga te fu ile lo yeli fa malo longa le tua ya te oto. Ia le li. Ale talo ai le pokalame ye fa fu lo pele tua lo to se fua. Ya me se ya mo le fa malo longa ya te oto. Lango fai vai ya te oto. O tiute ya te oto le tap tap pai. O fai vai e manu yai ia tama fana ole tinu itiu te mangalua ngai le aso mle aso ole te talo lal nal pokalam o fia lava nai te o te mafuta mai yai tamam tina so se atunu alofa le tua mai elan fa malo longa ya te utou se mai lor fa malo ya te ila tolo fia ngai malinga sengo tamo ftanga I tu tono fala inga ese ese o tele fo ila tou o lo mafuta mai australia ia kele fo fala inga samu tono australia Kele, kele, o fara inga lai tono Australia, Amerika fa pena fa ute lola fa itele fara inga Amerika. Yo, isi atunu ole lalu langi, lai to tele fo iye ila tolo mafuta mai ai, tatu tamba fana o Samoa, ya mali telo tamba ftanga Samoa, lafu imo ngaku. Yo, tono tatu watunu ya, ayalu lai Samoa, wa tele fo iya iya fara inga Samoa, le wala to kuka inga iya tau mafaya tono ni sila. Australia, yo, para le mangi kiri. Usa yo ka ko pingi fafo. Ah, pingi atunu le fafo. O mai ka ko me Samoa ku ka me ai fafo. Mai le faita tu fara inga nei le atunu le nei fai fara inga o Australia. Ai, ta tu te mai foila. E ta tu tanga te mai Samoa e mai tino tilo ma va va ai. Por a for sky lingo me ai nei. Le nga lai lo le la tu. E ai te me malanga tu ta tu mata tu fa na Samoa. E wa tu le Samoa to mai. E fa le ma sangi momo. I may say I'm mad to you and fun down in New Zealand. Oh, oh. May say I'm mad when you fang in New Zealand. You are mad to voice ambo. You can pick out the mass and you let a mighty me is ambo. I allow a yay for the anger. Is ambo or level to cook in a mere eye if you be your pecker. You are also a mamma pecker. You are the chips. You are more for life. Only the laying arm in man. Are you an Wata fia fia wa tala tu fo isamo wa matua mana ya wa tele tele tele ya fare ainga le wala tu nga sesenga ya tau mafa ine ya wa nga mo ka mai ya wa ista mo tie wa tu samo ele fi ele pua ele fi ele mo ele fi ai a ta to me ai masani samo la la wa tu ta to ya e o le wa wa le van ta to mai ne uta ifas fu tu sanga fa ta tu ole tu ya sita tu wa Boleh bangga ini, deh bangga ini, fakai koi hoa. Kamu boleh ngangal waktu ha, deh ngapa pewa, wa fia. Tahu sudah tahu sangat fakai toyo all the way. Keilu walak fakai pewa. Pasulah, udah kiki ngau vaye irka kau falelia sa, sa fola maai vaye buah mang iya. Waye swing aku selway laku koi, wa iya melele bangga sah. Dia mak kira ngai sah ni. Kiri koi rol me ngai fau. Ya iku zalang ngai sau ngi puai sau pose mole. Tors furu pole luas furu tau sanga. Lai mo kwale le yalau fa sambo ala le. Ai ke wala kunga. Ba sau fu ngi ba. O mi apu wa over ma le se furu dua se furu lima. Paso solo luas furu tau sanga fa tu to yo ole hasi to wai. Ya la kula me. Ah. Aleng o asola ngama ayau ikual umukuka. Ka kousa sa pipi I de ulu ya abwa ke wa la kwa wa vala vala mari ulu aba pere ga sa wor komu ku ka sa sa so se pe de sa au ka fare ulu ya la ke la kwa mai nga ba aya wa sola I moku ka ka ko a pipi I de ulu Ya la fa kul ko ai ngale samo. E wale vangale se ulu ngasa wale fa.
soal makangi awilalul ulu mai ah yang ah ale wadi usang asau ngi makwa mangai lang fasamo yang asau ngi lakol se full kau sang ya lak voi la fa mai ang nga nga kilo kilo au ya crema ya solanga nga nga kango ya mama ku ava mama ku ava fain fein oi mako kimi mama imangava ar ke bilage eh wale ko fain ko sala ku ava mala mor swinga ah la la chela tu mala fana u foilia ola chela tu samo mala vatu lo fanga ya pere ke oh ya pere ke la cola o yo lengo fo mar palangi we ya wale lei la ke la ko o ke ngo fo mar palangi ma sia fanga u ma kwa ide lei di fasa lei di fenga ngui kama kia le ho ngala le fo ai nga ya ta tu samo ne wala tu ku ka ingala me ai ai samo ah ya la tu do lo fana u tu ai si me ai ya binga sim pa pe la la wa ku va vai so o me ayu mai ru ku kai fa fo lo wa le wa ma wa i sa mo ai la le mani ye ti ki ka u le ve si a pa wa me ya la ba la tu pe ya ma kwa ke le la pocket money e ti al mo i sa mo ma mi fi ai lo fa no sa mo lo ke le sa mo ke le ku ka wa la ku ka ku la ngai sta tu fa mai ya la ka wa ve la fa no sa mo la ngai o me ai la ngai ke musu va kula fa nga wiri fi ai me ni he ave ka maiki ya ke ale ave ka maiki va ngelo ri fi ari sa mo la ave si fa nga ave makwa tele fra inga sa mo la wala tu ku ka nga me ai fi tau mo la fa nga le afu la wo mai ta to ni wa mai fu ta to ni wa ta tu tang fi ku ka me ai ta tu sa mo pe nga yika ko mai masangi fa la isala elu o fa ai elengi ia ole supo mo sorry le si me bang ai ala ole supo ole mo fe feu de a okay lo le mo fe feu de pe ia le mo sa mo ta to ai kang ole fa supo kamala o ka makau kia kong ni la ia mal pe pe uma upu uma upu ai saula ni kang ole la ia pingi a fa ile le supo ia fa ile supo mo fe feu fa tau ah, kang we fa apala lele ya ul fa fewa wa o isi o matu ya ul fa di tonu ya ni fo tulur fa fong ole tunu e le ul fa pe ke manga ol sedengi ai le saka pala imo ol ol fo le ka ku se me ka ku se pala fa bono bole lava na ngo ba ku wa fa di kong wa makolo iyo iya fa ila ya le masau fa ye leng yo fa di fukalo wa ime ai sa amore wa fa inge langa fia fia tatu fi e pe o au kai kai ya pole ale ke no mai ngi o a mau ale lu au oka lava matu toilenga o la wi hanga me ai so fi fi ai so nga lavi o dei mangi lu au dei mangi lu ka fiu su lu au ai ai si se lu fo me kai kai ya ai comment mai la ia wala ko me ia ka lu au fa mo mori pe fier ka ka nga ye vai la le manga ia fui fare ai ngai America la to manga ia se le manga ro kala la nga kafia ru America ka kera ko fisi di lo tai ngai America fa mo e se fare ai nga sa mo ngai fa mai ia ka ko ole ile fi a Utah po au e a Los Angeles fa ku le o ia America fa ver ka ngwa ku ia fa mai ka ku nga o nga nga ia fare ai ngai ia mai la ka kera ku Australia a mai ta tu mo ile fare ai ngai le ka pe ka kia lu me le pongi po singi po fi a lava ya e se fara inga sa mo i ka kifiari fia ai se me sa mo ya un kalu fuina ia le inga ia wa vai da ngin yushida e de lo fai si falo lo sa inga ma inkia ia mo fari fukalu wa vai ma ka uki al mere ia kas ia le aso pe du aso fa fainga luenga ia usa inga ia sa mo fainga fari anga uma kuri kuri kuri bo over le fa over le fa maoni yang ngo follow la yelo sa ngam fa yelang ye fadifu fu wa ba ida le makau kia ai isli mana ye momoli momolu talu fu di sa mo tete la tu la ye ya le wa makwa seki ya fra inga sa mo so seki makwa ma nga ya pa talu fa tu la ta to pokala me ta tu fra inga umala vi tolo ta tu watsu no ya le te ba ya tu ni pa anga ma fu tu ba ni ngol ta tu tu ya le fa talu fa mai tonol ta tu maketi na isavalalo ba lo fa tell him of tomorrow
le papa Q fo ilalu wa pingi sa mo o e ele ko wala ka ko papa Q e vai faku kamala wa pingi sa mo makau ki ar panga vo ilau sosia kamala e he ah ai yo fingo papa Q sa mo vai ma belo fanga sa mo apa peolo to dual parang ya bisa mo si fik bisa mo si kilo kilo fingo fi sa mo ape apa pe lo ko ruo de palang ya pe avisa mo va pe oyo ke ngi sa mo ai palang ido ko ruo ya kamalo ya sa isa mo ska malo e kasi ala dungo sa mo ai ola ngalu ngo buang ola mu lu finga ke ini ska malo la ku nga a ya ye de imang kang olo ngo ofu ye ai wala va pe ra ska malo e ko lu makai de yang ai nga a ese de ingulesia so ese de ingulesia so ala la fanga la leo kuoi o e makau kia pia la oi ala la fanga la fai de lefo e vai fuere a singa le pepe la fai de lefo e faka fanga e vai pokam fasi mod e de mba wala la fanga le anga ya kuya ka ikala de la kufaf oi a e makau kia fo ese de manga yo sori Ulo sei pia lo sei fi ai mai sa mo. Yo e. Sa or fa kalo fa ka ko ngin yusia. Hey de ma, hey de ma, hey de ma. Hey de ma, give me some money. Patalo fatu ya chou chou u mala valo ma futo mali table only. Fai fai le mu, fai fai le mu, fai ba. Awo ke so nga nga yo yo la so lua yo.

Ya, Chin Mansani Fatalo Vatu. Ya to foi leva Fatalo Vatu Rose. Eh Ali Rose, wa kangi lo mele je sponsor. Le je lancha. E mau to lo Fatalo fa, Fatalo Vatu le va ang loli. Malo fa tel mo jamai. Alo patu bertu fina fisum mafiangai, ngatu fina fiangai. Fiangai fu mengaluweng ngalini ya sinai melipone Australia. Bang ayo ngaluweng ngai fingaluweng ngai ya. Ayo tu fa fina ya kamba ya fingaluweng ngaku fali. Wadi mang ayo fili le angong ngofu ngofu ya. O fali ki fingaluweng ngai ya. O fali ya. O fila uwa mea ay ya la uwa. Wadi le mang ayo kiri ya. Mang ayo mong ngaluweng ngai. Ya alo luwa fia moi ya kwa fa fia la fingaluweng. Abai tatu musikalen se mai lewat tu tatu falinga tadi mai lu abatu po kelam lu tau boy falinga ngam tatu oi ya lo fat mo so so ya au nga juna kalau vai so so lo fat brother I love you eh ese la le ese fi fi lo kamo je kamo au nga nga ya lo fat je ya men Wafu iwa memorkanga kaya lofa chini. Wanga le u maimele le kupe le kar. Se ilonga wale se mea fako atapa aplanga kar. Wale mea ya fafifianga ya wama kuwafu inga ya.

0: 俺アルロイザーもう一本がねマコア。いや、だからとらったとらいなかこえば、ペアフィアイバマイ、いやもかこぶのフェイスブック、いよ、いやコメントマイ、俺はそうらんおんが、らそうらんおんが、そうらんおんがらレペファペワイフィウエビリ、シャウアイトゥペファペアレフィンアルベンガ、いや、アレハフンマフワンアイマフワンアイビリ、ペケビリオレアシ、いやペケビリオレ、イセフェアウ、よい。Yeah, I see you say more. Yeah, falling out to the water no more. Say, what more falling out? Kakala look at calling a kakwe by. Yang I found a few videos. Yeah, oh yeah, for it. Yeah, come on. Oh, don't see ya. Yeah, I did call a calling my need. Don't see if I may face a piece. I don't see a face a piece. Manitual tattoo number to 12 Casa Pets and Plants. All of Anga Solo Pair, you'll tell all land to Paufa Bitomo Tanto. Yeah, awalan ingalu yang toy lo yaya la to moenga seeking of four TV telephony maritelo la to loa fai lo yai na fa fungal radio Samoa ile nei fa salonga e mo wese me alofa mo oe afion lo le fa fit to fa great south road in ai ota hu politolo fit to eva great north road in ai henderson bevala wanted telephone for the over se la lua lua lua lima fa valu omi numero lua na italo no le le la tula lai ota hu Ale numero tasi vala wane ina italo no le henderson Pasi silanga le nei mo tina umo fasu lima ilo onu iwa tausanga. Awa e te fatali, a fai uo olo se fua ile tausanga faa lima nga ia tuli onu iwa. Wa e anga vaa ile siaki fua. Ole kane sa le susu ile pris screen ia te roa. Wala uroa ile oval se lau, lua fitu o lua se lau, oval se lau, lua fitu o lua se lau. E fa tunwai so wa manoa e fai ya fua ai ia lau siaki. E ma fai fo iona ea siasi ane ile time to screen dot and set. Fa yei lau siaki mo oe fa pea ia lou ainga. O leo lo fa awa pea tatu wa fa pitomo tatu tusi alwa filifili marsonga. Limba sul talal tawa tatu tusi. Limba sul talal tawa tatu tusi alo iai. Awa ne misi alnei pa ufa pitolo alwa tuyudungo tatu pokalabe. Anga imai le tatu tua tusi leo tolu pa tolu wono hopol. Avenue in a Manukau. Et vala mal telefoni lua no lua tasi lima pitolo. Lua no lua tasi lima iwa tolu. Ya lena wae wae ila itatu falinga wa faitu inatu mwale fafunga mwale tatu wansinu aole wapanol tatu leina wapanol tatu leina la tatu we vaiva afa pewa ifi we vili wapewa umma kwa inga vili vili vili vili rekaria osolo masalo salo fuile pe oh keofo fuile ka ikaringa imalanga fapea le malanga samo ele ka ikaiko ikarima keofo ya puwa imafa ufofo pea okene ilopo e kakawa nga vili mayasi maya umakamaiki Ya po la fu evidi ya kula samo ka komo dengal wenga ya la evidi dengal wenga la le ah wa evidi vid vid dengal wenga wa idor kai mil break kers fu kasi e fe break ya evidi ya e kadia or kai manga va evidi mai fo is afa pe me ole over ka wa evidi me ka mo ya oi pe wa so vi umasa tsa longa fu li li wa halanga evidi o lu lo fayasi ya wa halanga evidi o lu wa ya umur ka ko ngai fa maong ya Ai ole ala lau fai ungai fai pe afa pe wai fiwe vidi. Ala lau fai ungai fai. Ia le nga, tatu wola ilunga tatu Facebook. La tatu wola ilunga lwa lau talofa.
1: Halo se fua tia.
0: Halo se fua mungu. Iwa ale mangu ya, awa ama yoi. Iwa
1: le ale mangu ya bakura uskala ina tia.
0: Iya, iya.
1: Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya.
0: Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya,
1: iya. Pagwala kami faya sa kuro ay debili bagi pagwala kami sa mokoy ka ingo ingo yan
0: iya iya
1: yo hoy mokoy ka ingo ingo yan uro ka koy bili ay debili may pa iya pamangi si kuro ngam ko foy ha
0: ma ya afa fe pe ki wo bili may la fok se kupe ka pe nga iya ma may sa ka ma
1: ya ya ko kupe kuri
0: Ay, va ve pa pa mai. Le fa ka ko mo lo fu le ngo manga fa ka wa.
1: Ya
0: fa ka kinga me ale fe kire punye ya chogo. Ah, vai vai vai ngo fo ale fe me ko sa ya
1: sa no
0: Iya, iya, iya, iya, iya. O foringa ya ke va ai fi va ya.
1: Foringa ya a woronga ka ngame pi ale ke ro vu.
0: Iya, mamaka, mamaka. Lo va tuzo.
1: Ya manguya le uri para.
0: Se ke lo va tu manuya le uli.
1: Ya
0: lo va tu se foi ya. Alo fatu moltatu watunu jalofa se lau ainga malo se fumuria. Ya samo fatu fatu samo sami. Se lau tia matua io kao sola balta vale ya masa idi mai. Ma kwa kikinga. Ha sa. Ni le yar kikinga le kinga ri kongor ko fari. Ya samo atu pa usa oi fafo. Ah, fi roi vidi o le kusa o i fafala kopa. A fai unga fai ngofia renga, a wangi o kapa iai ai makua iku kapenga le lele. A koma u le lei ei kongal kanga pepa ia. A vea alea kuseironga ingoa. Kuseirole me fanga le lungo al masingi. Ah, le lungo masingi kalakum. Alea kuseirole le faspe fanga le out of order. Pesa amino. Ya, me lau kama pesa amingo le punga lo le mako. Anga fai fai ya wale ai punga lo le mako. Tu ia se fatalo watu. Oso lo le valele. Ole oso le valele. A fi ulo e de koe vidi mai. De kari mai oso le valele. Paso i fuor fa. Cherry tui langi. Cherry tui langi fai mai. Cherry tui langi a fi ulo e vidi fai mai. Ya ele ika ele alofa a ino ino pa ino yei upu fo ngale ya olo kama o kenge olo kama o kenge alwale poi alwe keo tuli te fa fa talo va tu so tu ese balo se fo monuia.

Ma lor soi fuol ta to tu nu le nei fo yaso o te fa fe loa ia te oe. I le suafa silisili o le lifa ola o Yesu Kariso. O tu se mate yur sful tasi e fa upe lua sful vanu e fa pea tala Yesu. I outou o mai ia te au outou uma o e tinga ina ma mafatia ia venga. O a foi e malo lo ai outou. O le upu o lenei aso e te moʻomia le malōlōga faaleagaga. Faapea lava ona moʻomia e loutino ona malōlō mai galuega e faapena foʻi ona moʻomia e louagaga le malōlōga. E peitaʻi o le faafitauli, e ia isi taimi e iai tagata ua fiu e kaumafai e fai se malōlōga i le tino ae uma agea Ele maua lava se mapusanga faalongo kua api ele se kia le olanga. Olfesili aisea, atonu ele oloutino na emo mia le malolonga. Olo wanganga, emo mia le malolonga. Ke manitua yei le aso faisina leva leva atu sa o walua yepia e faila ta avale. O lakulo le se fale insingian na faila ta avale efe meire talaska mai peitu la e faiai. Aem faimo wanu kongo le ofisa. Olo le tono le ofisa ungofongo foia. E la si tinanga tono le ofisa. La langa ke iloa o fai fiau kalangoa mea la ia ma. Ia kalangoa le lotu. Ke ia ua ua shia ma si tinai le fafita unio si on tolua. Fai mai o si on kolua. O la e malanga i tutuila. Malanga i tutuila e alue e ka ufai se break. Fai mai fako afo i mai fo i o i Australia. Pie Wale seki, wafiwe, alwe malo loe, alfo ya uskari, ya malo loe, ile luwa yaso fo imai, ele seki ya, lafa la wuko ya lukukui, lafa ima ya alwe nofo sefalita il malo, maka umufaye malo lo, ya, wale mela wukupu, ya, wakafa makala masi ufini, fa pepo, isa fa ale tonu la, ya, umalo fa ya kule ya, talo fa ya, kakalo masyo ainga, masyo tolua ina ya, ya ilfile mwole tu, o walu lo le aso le, Ai ko era kulo lesi aso e faile ko e no alo ta vale ko faile fale insigia la vale aula kula o ye si tabane ya ulo le ya si tamale le nga fai ko lu skenye le o la kulo makalo o sa kuya malo soi fu e mai malo fo soi fu va kuya o mai la sunga mai ya fa fkai ya makalo va kuya makalo o msi to lu sa fai fero ka vale la so le fai mai la ki malanga ko kuila ai ya Aru kuila si kau fai se malo lo mawe mawa se fibe muse Aru iku o vai kwe skama Ke lelo na fafi tau Ia makala ngoa lo vea ke loa Ke lo lmeno ke loa ila usunga Ele olo tino na ima nga oi malo lo Olo nganga Eke mo mia le malo longa Ilo nganga umma kwa nga vea kola tala Fai mai lo piu kau kangis kama Fai mai markala reri ya kia Fa fea mo mawa Kanka ole desperate fia mauan malon o fai aku lo yai. Eke mauan malon lo ga moni lina ya Yesu. Eke le maua i seisi lava mea. Eke le maua fo ile lotu. Eke maua ya Yesu. Ya fai ale o makala umalo. Fai lo mal makala. Ya koko lo fai eko e ulima matitalo yiskam. O sau leso na malo umafau fau fa pea. Tele tamata kako kumu. O lo fa pena o fa no no nga e o ista nga te to anga i lotu a o la lava ele maua se mapusanga e o latu nga fa pena fo ila i te nga te nga fa ia Yesu le ia il fo i taule o fa o te nga te nga fa ia Yesu o kanga ka loku i utai kanga ka ko anga i lotu a nga fa ia il tala le Yesu nga Yesu la fia o la ko anga i loku ma fa me o me kula fo mo fa i utai o le loku Aya makuwa le maua se mapusanga yola tuwolanga. Lelang fa ya Yesu. O ko uma ngay tinga inga ma mafatia ya venga. O ma ya tia. O le fesiri o le ale winga o le avenga le anga ta ue Yesu. O le tali. O avenga e fa tau imeya. O le tau mafai tau singa o tu la fono fa le tapua inga masauninga. E mo omia e le tangata tapua. O nga muli muli yae. O le lotu yutaya a peta ua avea nge i mea ua ave ia ile fa mamafa a le tapua inga yutaya ia ae ua le aise mafutanga pe te pataula ile mafutanga
vavana la talta ngata tapuai male tua. So ole malo longa lalen fe meisu e mauai o kou le malo longa o lenga. Ole maftanga lea ale tua maloi male ta ngata tapuai. So ole upu mo oifo ili neyasu. A faio e to anga kele ili loku aile o maua se mapusanga o loa nganga. Ole failonga le na ai loai e kele ife iloai ili ali ili lotu. Mana tua me ta wale nei. Ole malo longa o loa nganga e le ole lotu a o lau mafutanga vavala lata lea ma le alii faaola o Yesu lona suafa. Yesu o lo matou malo longa moni lava e le nga ole lotu ai ina ua matou feinoai ma oe le alii ole lotu. Fa'afitai Yesu. Amen.

E oi o TVV mo fa taile tua. Dona lo fa molo na ngare lei. E a wa fa mai atu li tatu pokala melo la reto le olo tama tanga fa le nganga fu ile mo tatu le ya so lua. Tatu fa tai ya vanoa. O a mafai ai ona tatu fa ngolo ngo fantasi le fa marsi au mo tatu le ne ya uli. E se le mata ngo fi o le upo le tua. Wa fa penau na lui tawina ai mafa marsi awai ya mo tatu le ne ya so. Ta donu foi. Ole fe auto mo mori ari mo tato uma fe lavolo e ngalue ai fe fo yolo e mafuta mai ai ole fe so sani de ole upole tua mo e so sani fo mo ia mau ole malo longa fa le ngang ia mau ole maftanga ba ba la lata maleli malo longa fa le nganga ia mau ole maftanga ba ba la lata mo loli e se le mana ia don't know winga o ni tau ma mau tato mo le tua Pai mai le upole tu ia e falatalata atu ia te ia ona falatalata mai leo ia ia te oi. Mana ia le faa sole ne ia uli. O ati ngā o awhinga tāo le ne ia o langa. Langa ia I te mi e vivesi I tātou ma presa tātou te leo me le ne ia o langa ma te leo ngā ruenga. Pai mai leo tātou si le loka haru si I faisa ka mahalo longa. So waru si I faisa si ka relax si ka mahalo lolo I titi. Ia o kālu le lisi atunu o kālu le I fea. Pe kau mo inga singa malu longa. Ale mana yore lu itau marifak marisi amu tato ule so. La reto le ola. Ole malu longa le lei. Ole vavala lata ole lu maftang. Tono inga. Pipi ide li. Wala me vivisi mai ma me tutupu mai ole olanga malu sabalinga. Alai te pipi ide li. Fai ngo fie me uma. Fai ngo fie me uma ya te oe. Ya anga leila tu mafso saniatu lona anga anga. Pa ia ele neifo yasu. Falau tele lana upu fola fola leo e faafunga ye mbao falong rongwai. Ya bea leo se fatu pa use ele ele lelei. Ya tupu maola yo tante uloto. E soa soani li tante usavalinga olo faya nei. Taima le wate leo te lua se futu male lua minute entale o leitu lai lua. Te telefon inisio le tante watu nule na watoe tali watu le amtario ngal wengo tutoe le nei yaso. Ya ole faa maa loo yante utou. Malo nga lue malo le on sa malo fa malo los te fa malo atu mato ya wolo fa tu ta po inga ne ta tu tamam ti dama tu moto malawa pa fi tai mo le ta po inga le ne yaso a fa mai a fi au manga lue nga le pa yo ta tu watu no ya bai la tol na fo ta pe na tu mo nga lue nga le udise pa istai mi ole a fi fi na nei pa malo atu le uso vo ya yermia joseph wang Nisi ya mamalo le tatu watunu Lolo mafuto mailungo le tatu poklame Ya fapefote fatuwe ya fawai Alo fatu Maito wino le fatu mulio le moto Le sunga ya yermia Mato fatuwe ya fawai Ile anga yato le tatu watunu Ule fima na umia fo ile orisi fsoswani Ole tele yole angaruenga fsoswani Lefo itamali imalo le fatuwa Olo mafayo na lanto wa Fowina le totelo ilanto Aemisia le totelo ilanto Etfamia ti ingale tua Ti ingale

0: 起歪，以后的金阿里猪啊，金阿里金罗，不要这里闹啊！我阿是阿是了解罗嘞，做这里家族，以后的 stroke， 要这以后我的心还没，但是爸爸伊我这以后我发微说怎样子，我的 stroke 啊，哎你在这里睡服啊，别啥买服，这以后连那那我说的买被发买马罗西，就不罗么那嘛。Ya ai fa tai ole la volo anga ya tu totele na ita mam na itina ole yuso foi mo tu fa fino lo fie mor so san ya le ala olo nga lue fo ila ya le le sunga ya da yermia joseph wang mo tu ya oi ya wale nga lue nga lo fo mo ta tu watu ya olo ifo ila mo ta tu vai nef so san ye pe na fa ya ti at oi e se le ta u ole fo vai mo ta tu afa pe fa le tonu fonga pa le tonu la vai ya ta tu vai le na Ole all what does it do of favor we vai vai va all what does it do of favor we vai vai va ta tu telefoni na me fai on na e me fai on of so ta yai ya awa fo i ya se so sani mo oe te afi fo follow tino po la singa singa so embo ai ya la tu le mal ta tu vai le na
1: a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

0: So e balu minuta la jale o le tūlai lua Ai fafia fianga mo e fa mana tua tua I foi Io e mo mo leo la fai te tala Mo leo la felo lo wai tala Mo le tere fua au tala e tere ulo le mafua anga Minai tu pode vivesi Tata luai e lo wala lai fua Ele le yalo ro le mafuanga. Ia oe, ai lo wosu fua fai tala I tino ulo le ma e mamalama. Ele fai mai upole pesi abalava. Awa ki kango le mafuanga. Mea nga le fai tala. Ai lo se mea, ai va pe tino o mamalama le awa le paipa. Ia na tu upe lo le awa le paipa. Awa ti tango fua le awa le paipa. Ma le mea na e tu pore nga au. Sue and I remember what a falawa. I want to tangle, I want a paper, Marangau. Really, what tell a vessi? Tell Taluolo Munununga Vivi. I too, I pay la do, or Lord Vivesi pay la do. I tangle or sue and memo of falawa. Ma wale me mawalo falawa o kase manga ya Isi su aku le pusa aisa aisa u mwale pakai fafo Ai olo walu fwa le fai kalo le si Ma e vivesi fwa isi mea Kupo e mwale fai Ai jelo ilo le mafu anga Yere nga Yo e fa mwale mwale ya Fa mwale mwale E kasila wasi si langa le du E kasila wasi si langa le sa Pasilanga le nei ole mafutanga tama whanau a sau ni usila. Tulou sa mola ufa fonganga. Ai ole ava mole wha alualo e te tawai. Ole anfaia le tatu fonutanga ili asu tona inei asu lua ono o se tema. Ile tuatusi tolu lua Repson Road inai Otara. Ele a for tolu se ia mai a. Wha mole mole le tatu mafutanga tama whanau a sau. E mana umia le tatu awai uma mai ile tatu whelo inga. Ile aso ona e yaini mtau putaua e fia talanoina. Awa fuafuanga faiu, mapo kalame epei ona tatu talanoina. Mole faiunga le leite usanga, ma mole atuelo tose fua maso matu wola. Ia tatu waulia le aso ile lofa letua. Moniso famu telanga, wala wana telefoni ole olu atasi over the far, lima ivavalu valvalu. Olu atasi over the far, lima ivavalu valvalu. Faftai sainia ele laulawa fono.
1: Fai mai ua mai maua lo fai si o ua iga
0: Iang alpa unga kakao fa si silang Aya Malu la valo on sa
1: I fai misa Momomo ai lo uloto
0: Ya, fuai alo fa atu fuai Mole atu alo fa anga mo nai mai u malabalai E fo fo e fo mai a yormia Alo fa atu uso Alo fa le tu mo pelo malosi a wale Te tu aino le tatu watino Ia ate anai Fatalo fatu tatu pukalame Yang ato fo ileo malaki sanele Iyo ia malua na usa Zero fia ake upori pesere so Ia laka he Ole mele kupu ngei vai kaimi Ole kupu ya ole ae kupu Ia fa pese melo o kupu ole ae kupu Leang ole kako ifala lata fua isi mea A wale aya se me faya Ia su alfalawa Su amarkoko male male alaisa Ali, eh, vi, vi, pang papel, ikaw kini ikaw kakala, ng kakongu ngua, lo ngabing ngal, Ya e vivengi ya ele mafainga ele mafainga ngofor ngofor ya langa wala po akeli ah longa binga la fa pengi ya ele lo ele fange ole ka ke fa yela ngala po ele ele songa size longa binga bai mm Ya, faham betul dia tiada sama faham betul dia tu yang mesti tahu tuan ini faham yang lalu dia tu fikir oleh sahaja ya. Dia lalu faham yang lalu oleh tuan manusia jeli faham baru fikir mesti tahu tuan. Cenu, lalu faham dia tu tiada manusia faham cuma tangan malah faham yang asal manu. Ya, lalu tapi nama ibu tu faham faham mua awal tahu tuan nol tahu tuan cenu oleh ne ya uli siapa istimewa oleh afia afia nane. Tatu fi le hasata ya ile lo fole tu alo fatele tu lava le tatu pokala be moto ya manuir ni ya so ifu me manuia
2: o isa uni malanga isa mo maratu alo lo mana ring so solo o mawa isa se tu ai nga tavale e telefe nga mo mana onga e mo fayu pe kila tavale mai le malava le le fole o lo po fo ngali fa pelo tatu o fisa o tu ia la fua pe mo moli tu fo ile fa tani malo o lo e fa mo tu ai ai ai ai ai nga fa bi tu o lo ye ya tatu insurance cover e te fili fili mai ai e na ni tupu se fa lave lave ai o lo ye ile fa mama avenga maratu alo ye ile tatu account in New Zealand pe la fo sa fo ile mana rentals e fa o nga ile Pacific Easy e fa o nga ile credit card e fa tino ile tumi na o lo sa mori si fa mtalanga vala au le Pacific Easy ile o valu se lau o tasi on ono po onu mira masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa po le lua fitu ono fitu iva valu fa talo sanga e transfer o ile moana pe asi siane ile tanto Facebook o le Moana Rentals mo le upenga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe au e malanga asi yasi I Samoa.
3: O tau sa ili se Samoa lo ainga. Po o tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga I le car city, tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, papatoe toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
4: O fia tu fatasiona non ato pe uma. Ai asa tu pa se fai pai ponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le aise tutonia lato Perkers. Mala au noa le o nua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tamai ane I le trustfinancemortgages.com. E iaiai inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.

lewa si se malia tu lewa lewa si ya se fulu mo lewa no bidu che bute ni le tu line lua ile di fo ivang ola wo li dei ola se lua se lu se fulu lua de ola basino se tema lua fe lu se fulu lewa no fi fi fo ile nganga choi fa ta lo fan twai lang mai mo mala fa fu nganga ele nga tik jono li sina e fa pe fo ia le la no lang ya to mo so se tu lu la volo e ma wo mai le tu fa wa wo le su fo mo le tu Radio Samoa Tasi Lima I vitolu a moi au kilani New Zealand Malatasi ono tesi malatasi famo I Samoa E awa tatu yangi le vayesu mulimuli o aonga ale whanau Talo si o loo maano lo si umana I a tatu walo ma whanau E a ma o loo ma whaileo na awi tatu lantou I aonga I le nei vayesu mulimuli o le kuanta lo na tolu umalo foi E a ona komala I a lea a whatalitani ei I le kuanta mulimuli o le nei fo I tausanga E momona molile fa malo mo fa tangile to tu ma travela le telenga ya ti ti periele to ba tanga maila town ali la se uli me fo stay me le ma want to le mo tanga to ma tang le di fo ivang ole so se uli le fia fia na nei polo glambio la uli me fo mo ile to tu fa wa wa radio sam want to see li mai wa tolo a mo ba jalo fa yo no pa ya le tu a lo o to swina le pwe le ola so se fa ta fa to lo ngalava Tono New Zealand va befoi e tono e mama lole talo malo foi e ale ono shai. Ta mama tina ma tuapa anga masani ala tanto wala leo. Oa mai au tau, oa mai au lua, oa mai oe le riva hengo leaso. Ua sao I alo se tamofutango le rifo I a wauli. Folo atua I mau fuala au. Ioi. Ade ai ai ai si si me facili ya on me bi josiliana nta wole ustai ustai I la puta inga ade I mata mai tai for mai e fa foloina yo tanto sui fua I le rei o langa I tele e tumu I fa la ve mele me mea o lo tanto ve vesi ai nei le malo si le du o a mai nga luenga o le rei a so lua I oi fa malo los O apuko wa solivi po o fai wa solivi po ele no fa ile fa na ya nga umanga ngofo el ki nga ya ngofo la ile de mape va pe na tel wanga lue uma ya pe fa fo na la tel fa na wa fa ile ya ele jeme la lu ngofo I fo fa le o fa nga ya le fa na we o ma o chole ni te ni la woli ya dalo sia o le na yo mo to ile se se no fo fo le fa I was for the fucking fucking king, I am my former, or the man who she'll look on or kill for. Guns full, what get it going?

Se fu mal io le tanti alla band le rivango le si affi ma le pesce vuoi fare goina lo sei la rossa in a vuoto se fu lo male lo mi luce lo toi ora tale ole ci blain lima tale lima un bolo se fa bo pongo un tanto tala e vai fnua e le ngana per tania a fu io le toi ma tu mi le rivango lesso Ile tautua faa wole ni ele siu funga le antaru mai on kilani New Zealand Radio Samoa. Tasi lima iwa tonu a moi ama le tasi onu tasi ma le tasi faa moi Samoa. Maalo le ngalo e maalo le fai ule faiwa. Ole avu, ole au te fai tau antu I le tala. Ole tala e faa pea. Se fulu ma le valu tau sanga. Se fulu ma le valu tau sanga. Na lusi ai ia le sili atu. Male afa miliona dala asetama I se fainga tau faa balea na faiai e se tamaita. Iyo, se fulu male vanu tau sanga o faa balea e se tamaita I se ali ipo o se tama. Ia e se liantu male afa miliona dala le tupe al tama lea na ngawai I ili fainga tau faa balea lea lea tamaita. O le tama aloa. Ya ono o fa bele ono fa ape mai ya le a fo le tanto wa mata upule o le tama loa la la ina il pito no ule o darida il motu I sautia o New Zealand e ama sa fa bele ono fa ya se la ma futanga fa le wo e ama se tama ita ina ya fa pe atu ya te ya ilunga upenga ta fa ilinga upenga ta fa ilang o ia o se tama ita I Australia E ngā lue I le ngā luenga lea e sa ilia tangata fo I lele e ono avea ma malu o le malo I te tonu au se tanlia. Ea, o le mafu angalana la I ona mamulu antu se leni ala te malo. Ea, ona sa yeile la malienga, e yeile taimi e yeile asu, e fapea lea ona la mafutai, ma lea te maitai. Ae, o le mea na lilo I manato stamalia. O le tamai tai lea, e le nofo I Australia. A o le tamai tai New Zealand, e nofo I totonu o Aukilani. E le fai ngā ruenga, a e nofo fua I le fale o lontina. Iyo, e sa o leila ufa funga. E le fai ngā ruenga le kamai kai lea, a e nofo fua I le fale o lontina. Ea, Mae o lea e wha pia mai I a wha maumunga. Sa te tau le tamaita I lea o na wha o ngā te tau le tupe. Ma mū mai loa wā o le tala na na whai. O ia lea o le a tū wha atasia na mea tō tino tū u te tonu al container. Ia ma wha pia lea o na lafo mai loa. Ma malanga mai e loa mai Australia I te tonu o ni usiladei. Alua I alua I le whainga tau wha walea lea tamaita I e si tamalea. Ia alua alua umalo matupe ala tamalo. A ele ngata I lea, wa a matau na ma is tamalea ele ngase ngase o le kanesa. O vae ngasa wha pe lea na wha mai maua I lea tamaita I tupe maua fua mai si a tama. Ia o mea ai ele ngata I lea o ana wha taunga. Ia ma le tutongi ina lea o ana ai talafu, mō I alava. Fanto a taofi le fainga lea tau faa lea lea tamaita. Ina ua apantu lea fafine o le tamaloa. Maia wa aia loa ia tupe, maua ma tupe alua lon tama. Ona ole afaina ole suifu maalo lo ina usia tama. Ile ngase ngase ole kanisa. Ole tinala lea po le tamaita I lea. Ua faas ful malfane iona tau sanga. Ya emanatua o efia, sfulu malevalu tausanga. Lea na faiaila na fainga tau faa valea lenga. Isi toya ina lea. Ya, ay faiaku vui la kakara. Faiaku vui la kakara. Oke, ufu vui ya uye ile tama. Ya wale na amata na amata la fainga tau faa valea na tama itaile. Ile lusfun maleono ayo na tausanga. Alongo winga. O la la wua wua amakanga makuwa longa soifuwa. Ya, ai amaka ilo malana whainga tau wha walea lea. Ya, o loo tau fia nei ia le wha laulo ina o le suafo lea tamai tai. Ina ua ua ia yo ina. Ia ona mōlianga e ta ua lea o le whainga tau wha walea.
lena mawaya na seleni I totonu o sfulu malvalu tusanga o lena tulai o ia ele so lul o le vaya so nasi vaya tunei le faa mchidonga faa I tumalo I au kila nidei tali antu I ona morianga ya mai o le tala angala o le tupe na faa alu o le tamalea ya o lena mawaya le tamaita I le tino I tupe e lima se lau lua sfulu malelima afe tala ni usila Yo, lima selang, luas fulu male lima, tala, luas, bagaria, lima selang, luas fulu male lima, afe tala, wabai elkele, ovaku, male afa, miliona, tala. Ele ifa tasi befa lua, ele tasi fo ele tausanga, oka se umiyonga fai. Ya, la fa pe mai, na filoa ile to lua lea. Ilunga upenga tafa ilang. Ile tausanga elua afe maleono. Olono winga. Luas fulu tausanga taluwa. Ea ona failo leo le tamaita ile le tama. Tau yeile ingoa pepelo. Ea makango au maya ta ilunga upenga tafa ilang. Yo isi tamaita I aulele. Ea mafase eilo mastamalo. Ea ona amata ileo le lafa inga wo. Ilunga ole upenga tafa ilang. Ewi. Ele ife vaa ayat. Ya mai le ife pa ya I totono le na taimi un. Ya, o le tele a o le taimi. E aluska mahalo a kalar kupe, ma keu kokongo le kuskupe le na avatu. O le faa mtalanga na faya le tamaita I le yai. O le tusi tupe, o le tusi tupe ala na uo. E faa ngofi eo na teu le tupe I tono. Mai le ba alu ese eise kupe. E lunga o le mefo I lele o le exchange rate. O longa winga ka umayei. Ah, makuale mala mala masko inga leo. Ile meka ule kupe mameye fa unga ina ilunga ule upenga tafa ilang. Ea, ele ngantan ilia, wakari kongus kamalo ina uwa ia tango au mai iata olana itinerary fo ilele po fa mtalanga olana malanga. Ae fa angingifu, e fa kari kongus kamalo kalo fai. Ya ele ngata ilia, ngalwa ia ngalwa ia ngalwa ia na faa mtalang. Ona ia pepelo le ilka malo, mafai yai, oia. Ole waka ufie lfalamai. Ona e yai le sist, olana mawa mai o isu usu e ngalfalamai. Makwa maka ukia. Ole to inga finga tau faa balea. Ya mai, nala na faa yelta maita ilia tala. Ina ia koe mawa kwa ingi skupe wa ufai yelta malo, oia. Ia ua kūlaka ngā kūile e. Ia ma ua amantafui o nā whaiana siaki o le ngāse ngāse o le kānesa. Ia, na whaiantu le iole te mālo, whaamalimole, koe whaafui maingisi kupe o na tupe ia nā umai. A e whamaila na tala, e le ma whai o nā ia whai ilana wō. Ina ne I te I wa whao lima iai le pāanga alana wō. Ana me māli ai. O le tusi tupe le teu iai ele te mālo, o le tupe I tonu. O le tusi tupe sa o hale tamai tai tau faa walea lea. O le alu sa o hai lona ingo. O lono winga lai faa maumonga vo ilele ala faa msinonga. E makwale mafinga e pelo ala faa msinonga. E ona o le faa mga sa o hai alona ingo. Ewi, e esele ingo ale e afoi. E fai ila mafutanga mastamaro. Kalo fai. E a le nga. O le mea la le waye. O lo o faa taline. E ale teimi e tūla I ele te maita I le iluma o le faa masinonga. E tō lau lau, I alona I unga. I ape lau ailona I unga, I le masina o Februari. I le tausanga fōu lua afe luas fūru marifitu. E ma unofo le mau vape, soni. Fefe, ka fei o lai. Pe anga vape o stamalo o samu. E au titoi nofo voi mau mafofo. Ana fa pe vu ila ska malo sa mo ne fa il fa nga tau fa valere o le van ka unga ma ke ia o ka kula nga ile me fa yonga o nga la va un sa o ka ko we e o lor ki me fa mai ia o ka fa nga wo le u fa e ka ka wa nga lu fe va ia e tau fu na lu fe pa ia ia ile pe yo le mele na tula I mai ile me tau pu le so ni O le mea kō ngā lea ka awole, ka ilo ye, po le asa o e ia whae ngoina, o lea kua I ngā mea whapea, a ia kia wai. Ia e whae fō e o le mālo lo si o pepa ni tamaitai. A o le vai vai fō o le mā fō fō si e tamā. Ai, ile whae punga whae Britannia at the end of the day. Be vai vai le mā fō fō si e tamā no.
Ele o se mafu ang tatau le fa vale a ele tamaita. Carlos ia ia local fa pui. Ia balo su esa na ngarwen. E joy fa fo i mai le tu pe sieta mano. Nga ia fa bri. A familia nga ka na ka fiola. E o ang pala si mai lau kako. O longo winga wale vanga. Masa vuja fa makala ngai lunga le Facebook. Ora kama ka ide ama.

Ua choi se fulu mala chasi miru te ono choi ono tane o lingtu lai ono ia ua te ulunga choi na ma se tautu mo isa mo ili reia so lua lea so lus fulua o le rima sino se te ma lua fe lus fulu mo le ono lea se ngangana ua le tautu mali ila ta tau mafutanga e porto ala tau tai e ila teimi e sasi ila ala vai alo fale tu ma teite ia tu lo tau soi fua mala bantu wola ila so fo wanta ia lea so lulu e o ngan tonu ia ia so le reia vai ia so mulmoli Ole masina o setema tātou tue whiloa i whoilei lunga o pe amunga nunga nole ea e le tautua wha wau le radio Samoa tasi lipa i utolu a momoi au kilani New Sila malatasi ono tasi malatasi whamo e Samoa awane emisia tātou talamai Samoa e le tulai ono le fia finei o le suia le ono fua wha tasi mai le fionga e a teito po le sunga le ao tau te mafu tasi yau lisa temi o le poana nei awane e ngalo ia joe e le wha poponga al porgalam le van firfiri ele po ana neye pe ona masalia tanto wa fisilo fa yele e po e o manu ele o po e o mala ele so antao ele alo fomela ngale yo le tapa ausili na but we love singo to toile nga yantu ya inga e mi sei fa nga malo longa ele po ana ni maulinga no awala ngale ngalo fuala angolo fantu

David Jola Bari Luas Varu Milute on Tano ne Jola Fitu Tano Fitu Tanto se il programma Bao Pilpili ya ma e poli na Tanto fai ule il programma Are Toleola Tpene in sungal pape ngai ngai al sana fu mono magapi et al tonu ma tango pia poli tau tua mao tanga mai a tipi au tanga mai a nea so le anto e paponga de maro tato tunu le tu lai ono pa mai moi le lofo le li lo tau so I fua ma mori anto le aso a tayao So mate wola e toi pa ponga spa ponga tala mai si ta to no I sa mo mo li pa ma no pa tai tlainga ya ponga mo por tlainga pa sa la pa se man francisco ne lan to tu mo bela ne ya so ma no so to tu pe ti e ma mo ya pero ai martina ya ma no fa no pa mo mai pa mo mo to pe lo e ma ne tlainga ya ponga mo le aso ta yo Ya, pe audio de alofa malanga le rota to tua. Sta venga dungo la wala le nau si pi el malo cha to tru. Pe la mano po ya tu no falsa tu ya ma. Ah. Ole pa auto uta le lei, ole mata la lungo le ala, tu dor pe amnga wenga le ne yaso po ya tu ele madwea mai le lei. Ya le nau si pi la nga ya tu apa pe o faisi ni. Ma ma fa mai le traffic ne fi fi ya, pe pe ma ni la to na no papa ole na. Me masani ai lava o poloka mai peken he tangai one wa rota ngai dungo lea lau papa o se vainga po I Constellation Drive ngai dungo lea lau papa o le tulanga na iai sau I Devonport Ferry tōta Pace Water ia umakua ma mafa le traffic la tō ua piki o na tū sāna tū ari tai au ia otu taurung pātau e kalandia ngā lua le nau po I maota malawa angai atu Milford ia here's me a rota kapuna o le tulanga na iai North Shore la tō wangai mai My up north, yeah, the one I might pass here, Albany, here to Langana, yay. So I'm going to tell them Tau I Aukilani, Victoria Park, I don't want to allow Papa, what fire is this lower traffic? Yeah, I owe my motor Malawa in about total late. Tato Angayanto, Lincoln Road, Angay West Auckland, Aukilani Sifo, Manayo Flow, my traffic, Angay my E. In the Taurang for Tau Henderson, Yaroto, I long I clean the runabout. Ya pe pe changa ya tu pasi ya wai komete cemetery ya anga to lo lin mo ya mo po evander lia la mo pe te pasa o ko water being straight towards point of lia mo western spring o ringo wai anga ile tau langa ya pe pe changa my new north road but see le pe can save ngai no no but uma kwa ma ma fale truck sorry ya lo ngi ngai ke oso mai po le la alo manga istora road I merabet Ya or mea lava kasi o pia lava yanga iai Dominion Road, Sandringham Road, Wola O makua slow water track Pai pai maalie Ipo aku I Mayoro Road ile Motorway yanga I Mangrove Bridge Ia o mawatpo ile airport O zebainga ile Taulanga ile city Ia Simon Street Kaibabas, Manuka Road Yanga tu Rimwell Road O taulanga na o iai pasi I Mirabang Chi I Pegerton Road Yanga I Pemua Oh no, no. Oh no, no. I've been mad. I've been mad. Sana ika. Ola ika. Ola ika. Meko pulunga lang. Wala. Maafu. Fau pile. Mule. Lofo. Nedi. Wai. Umarim niya ngan. Bengar ne yaso. Ia kianu pia fia. Greenland run of that. Lunga lamoto. Wai. Turi mai mato. Manatua. Ia. Pako fama. Iso ifua. Ngari. Tau tua. Re radio Samoa. I Manukau City. Ia ngai atulo. I Manurewa. South Moon. Ngai ma ngai. Flow. Traffic. Ngau pasi aku. Ia. Le car for you. Ia ngau kupungi na aku. Kaya koe karal kaya. Ile kaya ude impa. Ia lima koe loe takanini. Papa kura puke koe. Pikir kang apu mar kang pe. Ia. Ai uo koe ima urku fai. Kang ngai ke kao. Ia. Stamai ngana idungo le. Wala mor silpia. Lema manu ar tato chunu. Ina uwa tu lai marita to taimi o lewa to e lusu fabi lute o na tale o le tu lai fitu ea le nganga maulalo le mi ngao ta wai e o poroma pa ta lofa tu wai e le pa ia maulunga o ta to tunu o mai lama I monga maulunga pa ia se o pitu I titi ta lofa ta lofa ta lofa lava ma lor fo lau sa I fua manuia ta to mo mai langa leo le li le fiafi o le aso lua lusu lua se tema lua o luono o poroma pa ta lofa tu pa ta lofa I apa au le tana lei Olo patuno pa lias o stafo hao te ronei la langi atoa to vine tau suino le mayor soifua. Ya walaba ni anganga mo ye molo numa lo. Poroba mpa talo patu, talo fa lava. Patalo pa etu nua maul maul etu nua. Ea ma lor fo lau ma lor soifua mria pa taili lango lango mai. Ea le lava e mama ailo tau patu mai le hao mal po. Ea te laia. Tadi ya ina mai le tau tua le radio sa moa ya tunua e mamao.
Faptai tele la wala hotou manatu mai. Ya ngalele li tātou wala balai. Ia ele tu la po. Ia la wala tau soifua sa mātou wola. No pia e po itonu wa hao te ronei. Ia le alofo le li ilong tia I tātou. Soifua la ulea mese o na faamdianga sa mai. Ia ma tātou maua I pere fie fie ma vim faptai le atua. Ilona manatu mai. Ao ele tangata manatu mai. Ah, po ibi inga le atua. Fatalaba zosu mauta ngasa ngasa I mauta malawa. Ele fata otolia inga se nga se ortino maro tata otono fata lo fatu ma lo fatu ortatano lama o silfia ne li lau tangi atu. Lana pa mano longolo pa yatu pa yane pa ifo mor manos. Tato tiao nga mo ye molon pin ngalo fata lo fatu ila to tuli fa salanga iso sto ese ea lo fatu fata lo fatu tuli fa maoni oto fa salanga ma be maise lau fie fo ile li. Langona salmo pe al salmo le vi. Ona ta mai ai leo ia ma toi poilo na ai. Ah, e ala ngana unga mo tau. Ea o lamana I alam pānau, ea mai ta mai tili nei aso, ta ma teine tuanga le. Mai aso mo mo, ah, ea alofa tili hatu mo tau tali tonu. Manu ia tau a onga le nei aso, apai o yeisa mea o tau. Ia o e fape nantau pa alufe sasi ai oe. Ah, talanoa lo ta mamano tina pa asoa. Ia te maua ni pia le aso so ai, awale. Oi lo loto wanto yaru po imar santolo le si aso soi ia ona le sa loto le ola wa onga ai tala non pa solo to mamro china ia mo lo pie pie se mena pa lo sa se to no la senga ai to to na le ngana pa lo alo na o mo a manu mar tasin soi po ai to ma to mo la ai te a wana ngalo lo mna yo to mo lo pie pie pa tala ba la to lunga la pie po linga ka lo fa lo fa tu lungole YouTube channel ia manuia

au ki lani. Mangaia, pala au ake pongi ngā, e anga seki a leo kako. Ui, piece of cake ka o sole. E au oma, hale mangai o ngipo. Pau nao tātou pāsisilanga o oma leo pisa, mana ngang pānualo. Ia leia spai vai asa maa se maa mausa amore tunu pele. Poto o tau tai se lana hatu yama, pa maa ngalo leo ona. Ia le labarita noe lau pongo pia pia o leo pisa, le o iwa lua ono lua, ta si lima iwa toro numera. O iwa lua ono lua, ta si lima iwa toro numera mantua. Le o toi foe lima sultana, kele kako kusipalu penga, au ngā kele, moro le. Pulanga la bawa ya ngai mai po e matai ya le lava le anu fai tau leo tusi paru penga. Mau pilipili marso ngā leo lima sulta la leo viyai. Ya pa hesa uoka le oiwa luo no loa tislima iwa toru. Moli pa maloma pa matai. Langa loko mani maro le taha so tano. Pa mia le lii. Ko sena jensen le lua yeru. Ya anu fatu pa matai mole. Manatu mai mai kalai stete ko sena yeru mana ainga pa matai maptu mai manisi wa pasi aku karo pae. Ya anu fatu leo spulu mirute. Ona tāreo le tūlai fitu, tau tūare Radio Samoa, sulu lima, iwa tōlu amo. Ia, kama leo, ia. Ia, lai musika tātou sele, tātou porklame, ole mao di pili. Tua lau pasoa, ia, e pāpongo mai wole taimi tala, tūare tātou lenga. Ia, pasoa mai manangang, pāngono, ia lau pasoa samo, nei poa lofa tene atu. Te lamo maputa mai au kinangi manu, tūtua oi o atu nuu o namao. Now we're going to talk to you.

Ito le mai leo ua lima minute wa te ai nei tu lai fitu wha maru atu maru ta hata turu zi tau pai atu e a mou wa loa ia wan waku lo kakou tato por kamer bau fin fili mri ala wha soa ili nei fo iba hanga na fiafi e le tau tua de radio sa moa su lima eva toru a mopa talapatu ya e seta tango moa pe fo I a whani niva masanga lo Maputa mai e Sabai Waipoa, e Loli Suenga, Polo Ye, e a Mawanga Umo Lama ia le Maputa mai e Samoa, lopatele hatu mo tau, ma no lama le Maputa mai tau tua le Radio Samoa. Sai alala, tinga apua, pepo I a Whanili Poanga, e a mai lata Umo Lama le Maputa mai, e le nepo e wangana piafi, a e si I kako a maka kwa apela kako por klambe.

0: Samoa, e fasifua le tauwaa e falepa malingatete. Leanga e whengata oe Samoa o le aumamala. Oupa ia ma umamalu o le taafi talangata. E whengata lea suasutoa o na fatua ia ma le vaiponea. Leo maea o na popo malu lelei ma tapula i mawae ngā tupu ma tamali i o le atunu. O mai a foi ona fata i maunga o langi ma tangafa i whaia. Ma ua fe sota i foi tau alunga o au. Ai teo i maota o ee. Ma maota o papa. Ai fata alo fatu ma le nganga whaaloalo i le neitu la fiafi i Samoa. Foi eilo leo ma fonga o le fitalinga ia sa le aula e maise le fitalinga ia le ulumoenga. E olo ngafa ma le tatu pol kalame le vai aso ma le vai aso. Pata alo fat foi le fionga le matua taulangi taito. Leo lo tu il foi. A waa le faa foi ino le nei pol kalame. Ai maise la ufa funga anga Samoa. Pata alo fatu il pa ia i. E ufenga ruenga te tofi le tua e so se fata fai taulanga. E lo no no manu. Mata talo i le tua i manuia tama whanau o Samoa. Ma o lato fai walo filima. Patalo fat foi le paio aingo tupu aingo nofo aingo papa e mai se le paio le usonga ya pule mtu mua i tu au mala tau aingo le tai ma le va o fonti sua ma le va fo nua fo fo mai tu langi sa ole masale o mua ma le la ni usa lua tama le manu o ma to to ol fo lula ma oe fat tu le mot sa moa o oe ole tnu e pele le loto ma le ngang Mana tua pea oi le tele o taimi. Au tātou folau ili nei tau sanga. E uia ina fesowa ina le tātou folonga. Ona le malanga le fatua oia le maliu maleoti. Au tātou o tangatou wha kerisia noina. O tātou mala malama i tū maanga o maliu maleoti. Lea le neia fiafi. Ia olea ula amata le tātou polkalame. Au fo le taimi e tatala tua ile tātou laina au maisau wha soa. Fasoa ele fasoa fatamari. Ole aunga ole nei pol kalame ele o ya ima tou se ato toa. Na o ima tou ni au na vai vai ma le tau mfai. A le tou fata tala mai. O ina olo ya ila atoanga ole tato pol kalame. A wane e peo le tamaloa na fango tu fufao. Mai ave le fale mai ae tea mai tua fai atu ilo na tou lua. Po o siaki le puoso le vaa. Fai mai le faltu ai le ai a siakia tu. O lai fawa I o le faiba. Lea Samoa, au e te ta ofi ma mau. Ta tala mai le tō wha ma le whao tau tanga. Ia o se tala nā e whae whelua I ma wha talo whātu I pa ia ma le mamalu o Samoa le nei pō. Ia manuia lau wha fonga Samoa. Ia, wha talo whātu. Lurumbanga.
1: Ia.
0: Mana tu lepe o vaku ngau kaua. Ai kamarola po Santeno al kamalo i se me o i Oscaria al gei. Ya so ya ya kon wa ka sa un ngoleng. Ya.
1: Ko ki kon un mel va moile. So wa ko inga mesal aula. Malo. Malo le kan o fa le la ufion al kaulangi. Ngai fo ya fia fiwa le kiu fa makala o kiu ma fifi. O faiva. Ia ua kufa wha mausinga le kangoe la ufionga le kaulangi. Ia ole ka ui e ka kalanga ka, Samoa. Ole ka ui e ka kalanga ka, sea o ka kala. Ngia fiafi leo wa. Malele le fionga le kaulangi e whaafiloa ile kungu. Ia. Fungia ile kua lo soifua ile ufionga le kaulangi.
0: Chai.
1: Maua pea le. Kofa fa le kua. Ia ole kofa e kausiei a inga, kausiei e ka le sia. Ia. Kausiei le malo, ia mwese foi o le kakala pea o le ako pongaponga, ia ua kupulanga lalo vaoa o le akungu, ia o loo ngā lala le fia fiung. Upu asiko inga ua umaku, ia auangi kako uo ili kuunga mauma mase uka, ia a fola ili akungu, ia mwese kupulanga lalo vaoa o Samoa, malo le saungoa ni ngeye fiafi. Manga kufoyo se kaimi o nga pale maile o sa o lo fipo o lo kaumfai mai eiko kuangi o le fiafi ya lewa sa ngō le fio ngol kaulangi nge fiafi ya kongi pā kaule ave le fafonganga le kako ka paulangi nge fiafi ya lela makar kako por kalame lo uwa aku wa sifuru ke aile ele umifoy kako por kalame kasi le ikula ya kako ke fasoa ima le akungu Malone soy fu era los fion el kaulangi.
0: Claro.
1: O vaya kule. Wa e pisi foi ngai vai kaimi ongole. Finga pa lokasio ka ko ku ngu ngi silengei. Ele o koe maole. Finga pa loka. E kele foi sui ma. Kam fa nga ur ka ko ku ngu lo ka fu kuli la lo fa malu vang fa u fai.
0: Ali era.
1: Ole ka kalo asa mo ma le ku kula au por kalame. Ya. Ele mafai o nga mangu malo se sui e ke finga ngalo iai. Pea ele alu ele sikala ma fai lau paloka.
0: Alie.
1: A ngau ngau ile, vai nga fai upfai e kumai. A ngau ngau ile, pili le, kau ave ngei ele, fionga ia ngae ma, fionga ili kaua anga ma, ngisi foi o kamali, le feo lango lango ele leipa. Ele mafai o nga malo pea fape ke ngofo ngofo e ke ele alu ke paloka.
0: Yelo.
1: Ole au kua ngame auma. O leo kwe marfa inga paloka si o kako kungu saungi ke aru ke paloka aipo le skala lo suaf a lo fionga al kaulang
0: ya malaisi mea e ele pili foule le wa mai ele ele New Zealand First a
1: ya
0: le fa pea o resi palota la patolota la palota na o tangata ua siksengi
1: ya
0: a falokula o ele ya ilo
1: kusfola usamo a
0: Lea nga o nga isau po lele
1: Ia
0: Ai kele isi kiseng Waka kaunga elu kisi kiseng Kaunga elu e failo si kisengi wale kele au kako Nga leo maya o maua pepa ngofo mau Ia nga ngofo ngofo ya lea Ai lea lue fete si kiseng Ai ka kaunga lue fete si kiseng kasi nga pili fau lela kau fao fi kongo ale Ale New Zealand Fest Ai sa ole sa unuang Kele kele kama fanga wale kako wakungo ulea ua Waku ora ko au luma fio il palo kan usira ni ka usang ya pa wala ka kalo Samoa ya olo walu ai ke le sikala mai palo ele me fai nga malo pe a fai ke le palo ko
1: wa man ko elu au palo ka fai ah
0: yo
1: olo palo ka il suyo lo iku malo lo e manga o e ku ya malau palo ka le vang fa fai e ke finga ngalo yai
0: yo sa le ya
1: Ya alma nga ia la nga vakau wa nga fau fai e ofo ika nga kou o vaso ingi usila
0: Yo
1: E le fau a maila nga vakau wa ngiso vaya nga Le uku maila ava ngoa
0: Le uku maila ava ngoa Le si mea nga Ngo mawelu ngo o news Aing fa pe nga Nga fongo ya la uri Michael Jones ma
1: Ni
0: Ma ma vasa maa nga ia
1: Ni
0: I le kao mfinga ole Ole moana Pasifika
1: Ni to
0: Ya Kasi nga mea Samoa ya Esawai Peking ofu ikala eskeke peking ofu iwini kongi. Ema fai anga e paloka ilo sui. Ema fai anga e paloka isesi konga ka isesi mea aveila u party vote. E reka ofia la o ele mea nga. Ema fai anga e aveila u party vote pe ama inga au kilangi pe ave i sa ikala eskeke po fela. Ya ae pe afe ke mga ke paloka ilo sui o lo tu malo.
1: Ole si ku... Ilau fionga I kaulangi o lea fo. O lea fo ngoa fo I lea mo. Mele nga esa ngoa iai. Kangaka I sikisengi. Ia lea koi kiki. Masa alo ala kalaka I lea fele.
0: O lea ufa pia fo ilali. A permanent resident lo.
1: Ia.
0: Nga fai ngoa fie lea.
1: Ali.
0: A fai ngera e pa siya le pidi fo lea. Longa wing. Nga kangaka la e sikisengi. Mfai ngoa paluk. Mele nga. Wakele kangaka kakou ya ingai. Aula e ngofo ngofo ai le permanent resident ele I alue e fai long sikse ai pe manda I ale
1: I kufo ele lui ngala ukala walaka ele afe yo au e ngafai ele se la urua fulu e ngafai ele lo sikse ya alfai mea kuo isi la walaka laka ele unga leongo se lau po se mefa penga ele le mek sikse ngai ya au isi ala e fa palpala ala isi eleng yo e
0: Ole mea fuele fape, se fai mungu ole mea, tio kayao, ya tio kayao, ya emankuwe ele ufuelele. Ele ufapalangwe, tomorrow never comes. Ele ufue kayao fape, se yo kayao.
1: a saul fala vela ve afe mai le ko ainga ma mai ko nga fa ya e ma kwa ele mis
0: e ku vai lua ye
1: ya nga sa mo wa e fa fonga mai le karkala por kalame ya ko ku nga la pa loka e lo ke ma maul fa nga pa loka si o ka ko ku ya foi o ma nga ye wa si le a ole fionga ya va va sangi si foi o kamali ma fe la u o lo ka va ila lo le fu ale Fionga ya ya
0: New Zealand first.
1: New Zealand first. Ya, ka kuwe lango lango fa pe fo ile laipa. Pa wale ka wa ya mang malol vang fa upfai ko killing ya lo makam fanga ur ka ko ku ngu
0: ulo. Daniela.
1: Kulai mai. Ka ko por kala men ngeya fi afi. Sa mo. Ka ko kala ngo i upu. E mo wa mai ka longa le ole. Ka ula fonga. Upu le ka ula fonga. Kele yo upu malanga upu le kungu e mawele ka longa ngi ka ula fonga e kasi le ka longa le mesinga le kungu
0: aliela
1: se le ka longa le mesinga le kungu ya o sea sea ko e vai ngi vai ka a
0: wole ya
1: sa umma kamaka o ka ufai nga isiko inga ka u fai lo ai kupulanga ya o sea sea ko e fai ngi vai ka al kele yo le nga upu mawai Ele upule wa lupele lafo luele manga.
0: Ali, Marie.
1: Wa lupele lafo luele manga. Ole si upule faunga wa kapa I kafai leiloa luele manga.
0: Ali.
1: Wa kapa I kafai leiloa luele manga. Ole si upu awange ngau ngau ile kongia nganga ae fao ae mamalu mapaia. Ya ma upuye lua wa ako kupe
0: il
1: fa il fonga
0: ka ako kupe
1: ko fonga se ko se sa fa
0: ko sa fa
1: wale ako kupe il ka fonga se ko se sa fa yo ma upunga va nga fo ngi ngi upuye inga se ken ka ka lango mul mulia ya ka ka kalango il upule wa lupele la fo lu le manga E fa per kala meng mafuaile upule mai foi so fingalo lo fiongar kaulangi o lu fale manga o se ali mai le fianga o asu I kukuila
0: aliera
1: nga malanga mai upolu inga wa ave kala or kama o kupui vao I kalonga le ole kaulafonga
0: ali
1: feilo ai ali o wa mai wa lafo mua mua ia ka alo mua mua kupui vao Ma kirkilo aku le li le o luele manga ua ku fala le fonga ku pui vao onga popole le ole li a ole lupe le langa lafo ole esa un e lafo ia le la sa un e lafo ila le mafua ile upu le ua lupe
0: le lafo
1: le lafo luele manga
0: Ya, mai kauria foi a ku fala lole la fwa.
1: Mali.
0: E fai nga kaha ke lenga koe besi. Wala a ku fala lole la fwa longa vinga o le kanga kare la la fwa. Ia. Ia, la fwa ma longa mauki ngoa.
1: Ia.
0: E ma fai nga abesea le.
1: Le kupele.
0: Le kupele ua iho.
1: Mali.
0: Ia, ia ma fai nga abesea le kupele ua iho. Awa a fai ele mfai nga abesea longa vinga ua. Ua fai a inga. Ya ka ula fonga fo ya so ya ka longa aku pu makamari ole ku ele son ka ro ses e is ka ula fonga fa ya inga wa averu ko mai ka
1: mali
0: wa averu ko mai ka e fa yel fa ai le menga sa fa ka mai ai pe ole or ka longa la le ai nga kil kilo ko ar ole manga ku la fo ya le la fo ku pu va
1: mali
0: o solo mo longo por wa wa ngai do a fa ai nga le ma fa nga be se ku pe ole la fo le longo wingo fa inga
1: Ali,
0: alongo vinga faila ole ase le alku ku unga ole lafu el faya inga male malo.
1: Ndilo.
0: Alongo vinga ua. Bo ave me alu le mang. Pe ole vinga nga o ka mar mala ma ku fala le lafu alongo vinga e fain ka ke linga. Ya ba ka ki fala longo isi u pole le fa mai isi kuma.
1: Ndilo. Ndilo.
0: Anga pe lafu e ma kwa fa e lu ponga ole kuma nga e kombo nga tumba se afo ile lo le ipunga. Ole la fonga se es.
1: Mandi.
0: Ai ngofo nga ia. ia le lafo ala alkanga ka le lafo ia le falango lango manga me ua langa o le fala e masese ia o le ipufo e la mule mule ia ele mfai langa ka ofi a se iba nga alkanga ka ua masangi vo ele lele ele fainga ia nga la e la kuala ma fainga abese ia ia le ia le kupe la ua yo a ngofo e lang kupe yo pe ye tau fa pena aso
1: ia no Alors ka longa fai lunga fala.
0: E fai lunga fala la e ka mai la ngiu.
1: Lira.
0: Nga mai le sai la ngiu fo ye. Nga be se le pa ku la ngiu. Ai ko ko me fo yo feeling ol la ngiu.
1: Lira.
0: Nga ko ka mai le me pe la nga se por pola nga mai le fo la lunga.
1: Lira.
0: Of ko mai le ol fa. Ah.
1: Lira.
0: Ole ole ka la nga. Ale si ko inga nga mai le ol fa la le. Lira. Yo le fa la la nga e u fo le ye mole mole e le ngi me fo e pe ka la ka.
1: Lira.
0: Wa ma ko le si la fo la fo le si la fo le pe. Pe o lo fo le la lo.
1: Lira.
0: Ya fa mo mo la el mo se se ole. O le fala le, e mo fa yenga nga nga ve le coupe le o la kalaka ile.
1: La kalaka yo le mele ile.
0: Le le mele ile.
1: Ip wa.
0: Ip wa. Ya.
1: Ya. Fa nga la ile. Si ka la nga fo ile le pe se la unga fo ile le pe an fa nga. Ah. E el kal kon unga. Ole lupe le lafo alu le manga a wal fa mo mo le ku o faiva ma fal fal ko wainga ah
0: ali
1: be fa pe ole nga alu la kasi fo ilele ole u a musale nga alu nga
0: ah ya
1: ole u sa un yungi la inga keule le me nga ka u ma le ku o faiva ma lunga ma fal fal la inga karu la vela kasi ya ka va ko le u ko ke u mai ka ika nga fa pe le o ka up ah
0: ya
1: le mai ka wako lo lupe le lafo lu le manga ah ya wa se afo le fion el mai ka ua male ku fo iba mal fal fal la in ol mele ko fa fo ya ku konga ya ah ko fa fo ya ku konga ya mal se leng ile
0: no le le
1: ya
0: ele fo ya fa mo mo
1: ole ya ele fo ya fa mo mo
0: ya wa o la fo ya
1: ile
0: o fa lo ngo le si fo ya o ngo fo le ngo sa mo ya so ka ka ma sang ile ngo
1: ni
0: Pape o mesa fei lafo Yesuya O meka ole ipiniu esea
1: Ipiniu esea
0: Ipiniu esea Pape o kupe sa fa nga Mome o lupo o foyo ngaka Wa amba inga faya ele ole kupe ele ole ka ulafonga le A wala nga inga sui ile ipu
1: Ya
0: O nga ekeli nga ka ei ya mea nga
1: Ya
0: Ya lela wa sui ele ipu Ae uwa le kwe fa nga nga ya mea nga Ole upu nga ole ipi
1: Ipingi usia,
0: mon, sa. Ia, mea nga sa faunga e.
1: Kako waila e peonga e saungua. Ia, ima kua masi ima ya. Ia le kamari ile mai kukuila. Ah, kua masi ima ya ang or kalonga.
0: Yo, elanga ele.
1: Ele or kalonga kamari e.
0: Kapua ia, ele au kapua ie.
1: Ole sila upo e so mai e. Ima fu ua kapa I kafa ile iloa lua falemanga. Ah, lua le manga. Ah,
0: lua le manga.
1: Ua kapa I kafa ile iloa lua le manga. E fapea o kafa ile iloa o akua ia mai la muku. O maunga o asu. O kukuila. Ah,
0: yeah.
1: Moko salaya. Nga kakalo lele o iai lua le manga. E fiso soangi mai. Inga ngeiko ilalo ya kupu iwa wa leo vai yaku. O leo waku fala le lafonga le kama. O leo alang kakalo ya ia ila kama leo lua le manga. Ia, ila muku ma kua ia fisoso ang mai inga ia mangu malo ya kupu iwao. Ia wau kere le mau isi nga malo ya kupu iwao. Ia mai isi nga malo ya nga malo
0: ya
1: lua le manga. Ia, po ai e malo. Ah, pe malo kupu iwao, pe malo lua le manga. Al mea ka ua. O le kalonga le nga alo ai, le mo wa yala nga upo le
0: kungu.
1: Le mo wa yala nga upo le kungu.
0: Ua kapa I kafai.
1: Ia.
0: Ia uma korefo I akako kilikilo, akako sa mo I kafai. Ia. Pe le I kafai ole kuya anga, ole kafai ole kuya kua, e uma kafai.
1: Ia.
0: Pe o lima kamakau nga ole. Ah, kangaka e kua I aile.
1: Kuai le
0: ngofu, le kangaka le afai fola u kapa ia lua le manga I on kafai, e loingo le u on kafai, e loingo o nga kuai ia sa fa moe moe iai. sa fa mo mo ya ye fiso song in mai le kalong ale ya wale un ayor kalong e lo fo I kal kongo
1: ya
0: ma lo aku pui vau
1: ya
0: e lo u lo wa kal kongo nga nga ma lo ku pui vau le kalong ale ele ele e ya se ma lo sio ka fa yo o lo le manga e ko ni liu ai le le la kalong wo fi wa ka mo fai mai
1: ya
0: wa wo le mfai wa wo ma lo aku pui vau
1: Ali. Ah kaku faunga la ile. Le upulea I kaku la unga foi me fika lainga. Ua kapa I ka fai le loa. Lule manga. Ah.
0: Ya.
1: E mongi lava o sa moanga mua sa kapua I ia kua ese. Ah. Sa kapua ea ia kua sa kapua ea sa moa. Ah. Aya ku maila ngei vai kau le inga ua kersiango le
0: kumu. Kersiango le kumu.
1: Ah. E ka ua foi a... Ila ufionga ya malo foi faka va ah
0: ariela
1: so se mea sa un ye fai wa ku mai ya o se fa mo mo nga e ke alu fai ah ile ai e ke fa lango lango ile ku e ke kalo le le o ah ya nga pe ya le u por ku si ma se nga au ka ko mo le ku o se
0: o se fa
1: san ka ma
0: ariela
1: o lo winga nga la ka kala foi le lo kilkilo ku ka u o le upu Ora ka kalo ya kua fo ia wa o samosa ia kua sa ifo isa mo ia soia
0: ah
1: e le fengo fie
0: e wa mo ia sa ifo kupua sa mo ia soia le ka ngure loku
1: ah
0: e ka ngua kura le loku la u ka mal mala ma sa mo I le loku
1: ah
0: a ko ngua yo le me fengang fengo fie e unga unga kalia ka ngaka loku
1: yeah.
0: Unga wa kura fo isa lo loku wala ko mo sa kapo I kuese
1: yeah.
0: Ya la wo ile nga nga wo ile le kanga ka wala ku lo le o lo kum ka po
1: ali o le sila ka ko upule so ai au nge nga nga ule ka ula fonga ya po le kong ya nga nga ai fa o ai mamalu ah
0: ya
1: fa mai nga long long wa le nga long long wa ka la le li o ku ikele o le onge
0: ya ali
1: il ka longa fo ile o ka ula fonga Malanga le ia yo lilo mayava o polwe fie faya se la u ka longa u feilo ai le uli u lafo mo mua ya kuikele ah
0: ali
1: u le manguia lafo lele o lilo mayava u akula fonga le lafo a lua le manga o ya
0: lilo mayava
1: yo mbang ba lo le o
0: lilo mayava
1: o lilo mayava ngasa uma le o lilo mayava ma mai pa ia mama malu mao o kuikele o kuila ah mulmuriange masalonga ke si fia inga o ko feus waia ya ngafa ah ngalenga ko ole
0: ko o mama
1: malu mao le
0: o kuikele
1: o kuikele o kuila
0: e sao o tau le fonga na le na
1: pali
0: masa waia ni lo meva ma mal fanga o kenge kuikele
1: ani
0: yo inga o faia inga ai ke ua nga yela la kari ol ko inga nga ola el kama a mangai loai len ko sawa ko ka mo fai e
1: ali
0: e ko vaku ya pa ia ma malu ya le anga nga ko ma wa yo yo nga wo sawu kama inga ko sa ili nga wo longo kala nga nga fai inga le anga long kama le ka ro fonga le anga sawa I mari ma yamba ya ma mai pa ia ma malu ya wa o me anga sa pe o me anga sa sa fai ya kalo nga yeso ya e po ala ba me a voi faia inga ya on fa pe mai lo ya pule o po ala me ya ar ba ko ala fa ku ya fia mai lo fa nga ya on fa pe nga lo le
1: wa wa ka o le ku le o ko ka o le ma fa fa o le il ka lo nga fo le le ka mo ku mo kilo kilo ma ma fo il ka ma fo le sa manga fa
0: sa manga fa
1: ah Man kuole ka longa longa o lenga fail ka vanga fa se ele uli I inga kai o sangongi ah lenga mangu ma lo le ka mo o sa manga fa es fa kulo mo sa manga fa es ele lile o kum kil kil e fa lile fa ai o le wa nga lo ma lo ma lo ya ke a mai la u fe nga inga maki ngo fo
0: ah
1: ya lenga
0: lenga
1: ele mfengo kuwa esa e mo ngai la la sa ngonga
0: ele mfengo kuwa
1: ele O ka longa ia le kungu e faifa ai. Ale o mamaluma pa ia. Ia o mea ia. oi maka o kamari o fa ai nga iso fa ngala i fa ise la unha fa pelo me foi la kungu ka kungu ya kausi mamaru pea i le mea ua ka oko i ko fa o ka kuku a aua le avanga ngo fier ko fa o ngā ngisi mea o le ngei larolangi a maise le kupe a kausi mamaru pea e kaipe o le mea lea ua ua ave mamalu o ngor kalonga
0: Mga kuwa ele aso ya ungo foi kai Ponson P.
1: Ndi?
0: Nga kuulele wa uke alu ele, ele fe au le. Ungo alu ele fale olo u neishu malonko olua. Ke la kula ufa ye ili ka alonga, vo ele le ka alonga masangela kumu. Ole pele.
1: Ndi?
0: Ya ua uwa yoku, ole kele ua fau vako, ua fau kupe ili ungo le laulau.
1: Ndi?
0: Ya uka ufa imalo, losi uma, ye fi inga uka ngaka.
1: Ndi?
0: Walol wal finga wal ko inga le ke manga ku wanga fa mai le kala ko inga ngo o ku ya ya mal ko inga wala isi kupe ay va ku lo ko ru le ka sa o
1: mali
0: va ku lo ko ru
1: mali
0: ya va ku lo le sko inga nga ya ay lo ma fe ka wi le mia ay lo ma fe ka ke si le fi lo ko ru le pele lo ai
1: mali
0: a le ka ko le a fa sai ah mai le au foi a qual me fai fai ia fa coro de sire dinga ava fela pe fai me ia fai fai ai malo ia lu ma ma lo ia lu ma amelo coro ia fai ai fai inga de sing ma lo ia o me a kan ka foi ia foi a coro inga le vai oi le ia o kere a verlo for cua ma perlo for cua ola ia fai sero kala por lu kala nga lu fai ia nga kai pap ma u ma ko i mal bela ah ongi ko fai le mele mangia la nga le wali ni me mele ka wi ah ia ka fa pe nga i be pe ka ku ma fa me e wa me ka mai aso i ah a ve ai le mas ko fai mai
1: ali ia nga kala ka ko lainga kai ko kai ka ko fa mo le la kai ko fa so
2: mo le ku tas lima i motor numero sa bona tu pele na ua Mani no tpo iya paswat mani nepo pa manu loto le mozam no o po lepo ya pa yaso le li o na o le tlanga le muenga ma yo ga to po lo tai metali nepo ma langa pa no lo samo to lu pitu pitu ta si lima i ba to no mera ma la mai
1: e ile le upunga na meli mai le si kinga ya o ka ke kalango ai a Ole upu fa pe mai ole a foi kala le ngafa awol kala le mangava
0: kala le ngafa awol kala le manga
1: kala le ngafa awol kala le mangava ah ole a so si le fia ia ile ile upu le a la ofion
0: kala le ngafa awol kala le manga ya awol kala le manga va o ka ko sa mo pe ya le la walol Ya le la walo le me ko ai ai mo mo fa ko mo la walo ya fa fa ile mo fa ngisi up. Kala nga fa wor kala manga se. Ko fa ip fa nka vo se ngi lo mo ko se.
1: Ya pe ke ka ka kilo kilo le wingo le up. Ah. Kala nga fa wor kala le. Le manga fa. Ah. E pe fo ringa fo ile le o se kanga ke fa ngo ke manga fa.
0: Awo ke ola ai.
1: Ya, awal ngau ngau ikau mafa. Awal ngau ngau ikau mafa wa. Wa ngai si le fiel upu e fa ikau mafa. Ah, el wa kulo al kau mafa ko kongo lo manga va va kul fa fonga nga le ku u lo lo wa lo va kul fa fonga nga sa mama. El wa kulo ai ko kong pelo. Ah. Ele ma fa yo ko yo ai anga le leima. Ah, er kalanga va ku pe.
0: Kalanga va pe. Yo, ku so.
1: Kala kala ku. Yo.
0: Awa kama fofo fole so se wa e umolanga ka mafa wa ma onga nga kong ya le limon mo au ko ko ah ah wa me nga le il pese fo le il pese ka ku mu le ya ah ole la fole kala le ngafa
1: kala le ngafa aur kala le manga
0: ya eh e kala le ngafa ya ida kya wo ya mala kala ngoa i me le le Kalau ngoi melele, awak kalau ngoi me kumoi lo mengapa? Awak lihat kan kau mau berame ini, isi me foilele ya? aluloa ele koe fia whaalongo I I upu makala la masaungwanga awa ora ua ilo ole upu mawole mea kua ele la wano pe kai fa penga fo lele se ya e akonga u kai bili mai se ya e mai fo sanga fa so e
1: ya pe ole kunga la katir kilo ile ile upu fo ile e fa ka kau kanga ka fo ile wa langa manga o e fa uma lo le la unga ongo me moa
0: na
1: ongo me moa e kau ile il manga va va kul fa fa ngala kul la walo me um nga wala nga nga ule la unga me nga me mau a ele nga nga ule ile la unga mo sesi me a nga ia le lei
0: vai
1: maka ngo fi el fa mo mo ele nga ka wa fa kala la le nga fa a wol ka
0: wol ka la le le manga
1: wol ka la le le la walo ole si upule ole a fo e Ua a koa kupe ili fafao. Ua a koa kupe ili fafao. Koe sa saari fafao.
0: Koe sa saari fafao.
1: A koa kupe ili fafao. Koe sa saari fafao.
0: Ulongo winga e ala ngo sa saari fafao. Ulongo winga e li a koa kupe.
1: Ele a koa kupe.
0: Ia wale upu ae mau al kaulafonga. Ba a fai pe kire lope e wale kaulafonga e fai au fo ili lei.
1: Mali
0: engo fo au ile si ku mali si ku
1: mali
0: ya kap kapu ya ho ima fa long longo ma
1: mali
0: po pom pes pes ya ala lan ko sa alfa fao ngo wa wa pe se fulu e kupe
1: ni
0: ni e ko fu ma kupe mo la ku ngo
1: ni
0: e se fulu e kupe or ka ulfo o se e ko fu ma kupe mo la ku ngo Ya wala inga fa solo fo dele.
1: Ali.
0: Ya yol menga le pe ko salfo. Ya pe ya ole kala fo dele le. Il kaka alpo. Aloak wa.
1: Ya.
0: Ko mai ko sa sa ya le il ocupo a ko Paolo.
1: Ya.
0: Ole faipa.
1: Ya.
0: E fa ko fa penga po le winga ko ki makalu penga ma ko.
1: Ya.
0: Kilo ya ipo a ko.
1: Well, open my sang on Fano Inga. It came of Kalinga Sangwang. Ah, well, a co cupole. Ah,
0: well, a co cupole.
1: If a foul, your pole a co cupole, call a phone. Ah, say, cause a sad foul. Yeah, my sang can follow along for ye, I may sell up or phone for ye. So long as I call you, Mela Fakangus, if I'm away. Ah, fai kaua kua o le a koa kupe ile fafao ia po le a koa kupe kaua faa kingo ile kalonga ia o nga koe fiku nga ile koe sa saa le fafao koe fai kau o le a koa kupe ile fafao
0: awa ye kaka so
1: ia leo mawa kulewa ye kako valau kalofa
3: leo vore mwe
1: kalofa fleanga
3: Hello, hello, filmori.
1: Hello,
3: malo.
1: Hello, voile.
3: Ya ba kuoleo. Mo foir, mo for. Kolengi asale ulo.
1: Ya. Wa le akko kupe ne fiaf. Ole akko kupe fa.
3: Ole uru fa uru ku uru sa uo ba filma ya ya maru ma ese kala ma ibure akko kupe fa ya sa ole ni nga fa ka u nga ibure akko ma fo uru ku sa tiko.
1: Ali.
3: Ya le mo ka fa ka kali ka mi ka kala ile leng.
1: Di.
3: Se I vidi ku se vala au.
1: Ya.
3: Wala ngole fo ka vidi ku ro vala au ka kala ma I mele leng.
1: Ali.
3: Ale la kero ma u ru pu paula u pu re ma u ku. Ol ku sa fo fa. Ya mali.
1: Ua lupe le lafo a lua le manga.
3: Ia ma, koe sa sa alfa fao ma. Ia ma, iesi ngā upu.
1: Le.
3: Koe sa sa alfa fao ia. A ku maifo I fao ngā ngai ka kouri. Ile anga upu.
1: Le.
3: Koe sa sa alfa fao ma na fao kanga.
1: Le la.
3: Koe fili fili, ia toa ngi kaimeo ngi fili fili ngā kofi mea fa penga. Ia olea ngā kalo aku roko upa ia ma roko malue. O kia fia maise I koe sa sa alfa fao.
1: Ni
3: e ngongo fa benga o se mafukanga ni e fili fili ma koe au mai fa kukanga au mai ia wa ku ia e ma wai se kasi
1: ni la
3: Ah,
1: le upule foile le lenga fa mal leng fa mal mal ma ku ngei. Awole nga ngau ile kaula fonga por kong ya nganga. Ai fa oi ma malu. Ah. E awole nga ngau ngo ma fuor kala foile le nga luia. Ya, ya. E ku kuila a ke. Ai fa oi
3: ma malu, ora ku fa oi ma malu. E pia me le mo ngie ku.
1: Ndi.
3: Anga na ku al masingi wo mar ku pia la ku mar ka van. Yo angal koi marfani. Alidia. Yo anga yo ir nga mevo. Wo nga nga nga ur kaulof. Ya wai marisi ku po ngali. Yo si ku mang ya nga mo mo ir nga foi kan. Lo kaulof nga ole pure fa pe au ke le koi pau pau in nga fa ku pe wo muri o kaulof nga.
1: Alidia.
3: Alidia. Wo me venga le pe a la ku le la fo ai. Kau pe pela como nga venga le pau a ka u pu le pau pe por ai que pues sa ku ku pe ya ku pe u muri o kaulo fo le ko pau pau inga fa ku pe u muri o kaulo fo pe fa pe asi o le ke ka pe ya le for ku nga va a fo nga le ra ya ru a ke como fa ya mora va o le va na le ku ke como pues sa ku ya mu ya pe ka fa pe nga le ngo ngor nga upu ka si ka ke fa lu so o ya i fa ila u nga fa pe nga ai
1: e fa mare upunga ele ko pa pa wino fa ku ke wo muri ko ko fo ya ma le upulang fa so mba si kinga le fa ngok ka ile kala nga fa
3: ala ma foi aqui no foi ele si como foi ele vive upunga ele foi ele cule o fin fa mau fa mau nga nga fa ya wo fa mau ko sa la wo nga wa ku foi ele upo ko ile ke pe pe a wo so nga fa nga wa ai. Esa nga unga lo mas fa nga unga.

0: o maka fale li o foi le upunga o mai e pe folinga e ya ma re foi lo e ma re foi lo fa so
1: li uri uma ya pe fo la fa mai ka kala le ngafa ai au le kala le manga ye pe fa pe ah se fa pe nga ye pe fa nga le pe fa pe nga le ngo ngo upu ye fa nga upu fu fu nga le ai ro le makwa ka u mai la lo le ka nga ka ye
0: pu wa ko ka fa
1: ngo ye Depois foi de fama um yang ali aku.
0: Ya dia. Ya. Ole sika ko upulea wa. Ole kapa il kafa ile lo lo le manga. Ah.
1: Oi so. Ma
0: fuele.
1: Vai na ka wa upuso. Ya e quero, wala barnga. Ala va cura ula ula ula. Ya wa en area con el bug fuska ku fa so eso.
0: Ya.
1: La puta de la voida ya so ya.
0: Como mo mela gumela. Como mo mela gumela.
1: Kalira.
0: Si fala ukuru ku. Sama. Sawe. Lo mo
2: gigale ku
0: al coro
1: no telefono. Mo mo
0: ngare
1: o. Ah no. Pule. Usi mo se pe pa se ku me la u. Ya. Ora foi. Ora unka upu. Ya. Ya. Oh. Ya pe mga ngao ngari si imasi ku bai fisi fa so li po fe
0: ko.
1: Ya mal mal ma fo ya ringa kala.
0: Ya.
1: Ya po fi fo ya ngai kele fo en ko fa nga ino le upu. Ya ya ngai pa mu pa ngu nga ka kele ro pe fa ma o ngi ngi me.
0: Ai fo ngi me ro ku malo nga ke manga ka ku me ro ku malo. Ala kala ku va ya so le.
1: Ya fa bol bol. Ya pu nga he fo ya nga fo va nga mar kala nga ma po. Ya nga mo mo yinga. Ta mo bol.
0: A mela ngu mela.
1: Ya ore ngu melo re o fa o ngu.
0: O fa?
1: O fa o ngu.
0: Ya.
1: Iva kasi kolu, kasi fa bat.
2: Iva kasi kolu, kasi fa bat.
0: Iva.
2: Iva kasi kolu.
1: Iva kasi kolu,
2: kasi fa bat.
1: Ore ngu melo nga mai ro skul koru ka usanga nga ya.
0: Ora ore ngu melo o fa ri.
2: Oskaria.
0: Oi Oskaria.
1: Ya, ya,
0: ya. Uy, va peor que en en Chile. Ya le leí falar, va que que le ha lo.
2: La uca pugil poco acá.
0: Ya, wala, ya que a ver que el fuego al power que me cuya, el que el fuego que me que vi mañana.
1: La uca favore.
0: Ya.
1: Le fue allá. Y caulan y morbo calamini.
0: Ya, lo que le ha puesto. Ya.
1: Ya,
0: se
1: le
0: ha caico. Ya, no va. No va, fácil.
1: Ahí la va, va.
0: Ah, chivo. Ya, va calo fa como le han falado. Kalofa.
3: Malose fua.
0: Kalofa, plaudi.
3: Malose fua, mowa man langi ma.
0: Ya, malofo ile.
3: Le mwengam.
0: Pale mai kako por kalame.
3: Ya, ya, ya.
0: Ya.
3: Ya, uki pale me lame uang uile wod vaso de, eshe da muka upu.
0: Ya.
3: Ode mea fua ole abo. Aile yed epupua ile mene. Ya. Ape nga luo kanga ile, ile, ile, ngofa, ngofo, ngofo ile a. Iisha mala ulu denga.
0: Amir Kang, mana? Ia masalah apa? Ia okelah iva, iva, iva. Ia, ia, ia. Ia, ia,
3: ia. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Ia,
0: ia, ia. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Ia, ia,
3: Oh, sure. Yeah, we should be from here. Oh, I like whatever came or came. I sat down with Hoshimakai.
0: Ready?
3: Manga came one for a little more. Yeah, look, Rasa for Inumorkango. Yeah, I made up a cake walk in the Kuma Valley.
0: Ready?
3: Ah,
0: yeah.
3: Yeah, yeah, yeah, yeah. Show me on the wall, Luma, for the Makamaka Queer.
0: Good
3: enough. I'm not for quite a mile, the Kango. Money Puma. Oh, for the Kumu.
0: I am my map cake.
3: Ya, oleh suara apa baik fani? Ii, sama lah.
0: Oh, sorry, sorry.
3: Oh, maka-maka ini buat apa? Eh, bukan aku apa? Ia, umi dia, ia lefau. Ia le, ia. Si, ah, si, si umi dia, u baik menguat kaku.
0: Mui lah.
2: Nah, dia lah.
3: Ia kau orang fani. Ia kaya memang fani sama.
0: Nah, dia lah.
3: Ya, umi aku apa ya? Dia
0: oleh,
3: ya, ah, oleh. Epe oleh memang dia fui dia lelengah. Ole a fole upo sido makua, iki nga.
0: Kala le ngafa, awal kala le mangafa.
3: Kala le ngafa.
0: Andi.
3: Ua umanga kuwa ile sa unga... Allah be.

0: ko inga makua fo iyo.
1: Yeah.
0: Te kama po iyo.
2: Yeah. Faleao.
1: Faleao.
0: Yeah, faleao.
2: Evide.
0: Ah, o faleao wa. Kuta o faleao wa te minga. Po ua. Po de magu se furu.
2: Yeah.
0: Nga au mai ene directly lea sai o tara.
1: Ni.
0: Te faite au.
1: Ni.
0: PIC.
2: Yeah.
0: Nga au mai la ripi la lo ngei tani dena. Esa ue failea o ngale au kalavoua. A Ripley.
1: Ni.
0: Ai se kawilo mane mako o leo mai ole o le komensula fo ileo. O lupe makasida went.
1: Ni.
0: Tai wenin kong. E o mai lama kamipo, e o mai e faa mana malama le mea fodeo si segi le kaimen nga.
1: Ni.
0: O nga faya ileo le mako feiro inga fo ingi. Ya, e de ima kai le ngakai. Awa uko a umakai le banu ongo.
1: Ni.
0: Ai. O le mea kupu ya e foi ngai mea ufa le kong. Fapea mai lole ole kala.
2: Faleao.
0: Faleao. Ia maku. A fapea ku uar kaku au kou mali e kaku osi kaku kalangoa e. Si faksinga ukala ikua I dele.
1: Nino.
0: Le poku dele. Maka uoloa. O upu mua mua e ngafai berko ina.
1: Nino.
0: Upungi au maka I fale. O I kakala au maka I fale. E upungi I fafo. Tamai leo le winga al kala al koina. E lei uke le ofea kore ufoewa ole maka ifale se ikulo ua.
1: Ndi.
0: E kakawang e iloa mua mea lo ua inga.
1: Ndi.
0: Onga e kaupai e iloa lea sa ili fafu. Ndi. Onga e le kakawang e aru sa ili mai o. A e kile o malama lama ile mea lea ilo ua inga. Iko kogo ole olo ua inga.
1: Ndi no.
0: E pe e kaufa pe nga le winga ole ole ukure nga avakuriki nga lea.
1: Ndi no.
0: A e pe e ho le e kakana e. E uang I, kakak aku itu dia uang I mui mui ngok, I di mana dia? Tapi kaifa pengasa upa winang oleh.
1: Mali.
0: Oleh upula.
1: Nih.
0: Oleh upula oleh. Uat tua tu pun fahau. Uang kau wa I di mana dia oleh kau la fonga ya soya.
1: Nih lo.
0: Wah umat oleh fonga makai dah songa fua. Onga oleh kau dia fua itu dia faya. Dia kau mai fua ni.
1: Nih.
0: Ai faya uat di mana? E fola fah mau dulu ngah papa. Ah.
1: Nih.
0: E umia papa e fole ba kule mi o kupe ya. E ila le kupe wa e le fole le ka wa ko kupe le ka ula fonga. Ai uma nga fini kupe koa. E pe e le kupe nga le fa mo e mo ya. O kupe koa. Le na wa le me la fo. E alu ma pa uda la nga ka fo e pu ya kulu nga le me le. A pa uma le kupe la ma komi dunga. Ah. E komi ya komi mai. E pe e ka fa nga wa ile akol nga le e wa ile ia ia kupe.
1: Ni.
0: Le ka ore ore fafao.
1: Fafao. Ni.
0: Awa pe ore me fo ile ore o u fanga fanga.
1: Ni.
0: Ore utu fo ile pe ife mai le el salamo fo pe sela ubo fo fiku ya.
1: Ni.
0: O fanga ore ko fi mele ko amu ia se u e tu mai la na utu.
1: Ia.
2: Ni.
0: Awa ko ia I a u ko mo le mele ole ole ole e ke wo ia ia u fanga fanga.
1: Ni.
0: Pe fa pe ngane me fo le le mele ole.
1: Ni.
0: Awa o e pe yor ka ku nga nga ma wo mai upu ya I ile yo o le kuri nga fo ile se unga lupe fo nga fa iba o o le ko o le upu ile o le ko dia nga nga
1: ni
0: pe uma ya men me fo le ko nga ngo
1: ma di
0: awa man ko fo le mele a e fa ka di mai si si ku ho le ai o ka ba ki ile nga kong
1: ma di
0: alo ku le van au kombi lunga pe ko ngira
2: masha pe le
0: ya ngafai mai yo awa akala be ai de be de e ka ki ngai ngai awa fa ko ngsha ah ai va be na ka ku kuri o de ku fo le le e awa ai ma ia mama ku ko ngi o fa na ku lunga ya awa ku de hole ya fa mai lunga pe la o la lo ye ko ngi ku ira ai pe ye o I de e ye e de u ku de de ko ngi a lunga
1: adi
0: O le mea dea dea kou wha longa fwoi dea dea kanarea kui ke lema dea luma iapu.
1: Adi.
0: Kusa le maa vaenga nga I salaia. Ha.
1: Ia.
0: O I dea nga maa wele maa vaenga fwoi dea dea nga sawe dea luma iapu mani. Mani faasisi nga.
1: Mani da.
0: O dea nga fwoi ea dea luma iapu aia. O ia. Kui ke dea. Kui ke dea lea panga. Ea fwae umiona. Ea dea luma iapu sawe nga alu. Alu mo lo faasisi nga dea. Ah,
1: ndi.
0: Ah iya e malanga I kawa mangua ke fola wa.
1: Ndi.
0: Ya, awa e sakal IPO ole malanga de ole malanga de faisa ya.
1: Ndi.
0: Ale ni lo mai ama nga mawai nga ime.
1: Ndi lo.
0: E
1: Ele colvai é pa urungo ngi mea o lae lave lave le mfai on colvai a koso mai a koso mai la ve amu ma masa ele upenga a ele colvai e ala le upenga
0: ele o wina o le ala pa mana mana mani a le mele o le o le kidia wa
1: ya
0: ele ko ka i ko kidia wa la le wina
1: le o kele o kele mala mala mani upule a ya o le kidia wa o kele mala mala mai wa me Me fanga o kele faunga ngai, ele se o kele ke o faunga ngai sa ula unga o kele mal mal mal.
0: O fa longo ngai ya e lunga ia me ale o internet.
1: Yo.
0: O faunga ka maka o fa pe. E de o kele o le tonga o ka faunga me de lo kit.
1: Na di lo.
0: Mo o le kile se la ulu o fur pur se la fa fur.
1: Mo ile.
0: Ah, ia le kite.
1: Ndi.
0: A kile la a wa mang o le kile ai unga le ma. Ia e popoi fo le ele ele ko sor kile e va ko e ka pe a ia mo i fa. Ai le se me va pe ko e ele kiri ua ai fa pe ko kai ku o kere no na po fer me sa o de ua ka ua me o kere ko kai ku de kiri
1: ya
0: ai aka o ko le ma ua de ko le fe ka ui ko le sen se de me ya
1: o ua ka ule ua a
0: o ua ka fu de ua se va va o se chika na ka ho de na ma ko le fa ina le ku ni ma fu ina
1: Yo wa Sinofia molekili molekili a o ngai ole upenga ka ngai kuole ile lawole upenga a ya ngai olole ya mafolfola man ya maule ka ngai kuo ya ya mo ya mo ka mila sa ngai lafolo upenga e malo mo lo finga ngalo
0: ya yo wa sa wa bo de me e fa pe a umolonga ka la sa ngi kili e la fonga ko ole ko ela ko lum
1: ah ela
0: ko lum Kaluinga leo ni mea fwelele u koela koi fuwa ma leo Mio pa Wada ngai ese ni mea ole kili kolo Kufole kolo ele mako
1: Ya
0: Lea yei le Lea le mea ili ma
1: Mo
0: Ele ingifikela ele uko ma maenga Lea yei le uko ma maenga
1: Mo
0: Lea A le mea yei le ole kili le opulu
1: Ya we
0: Kwa efa inga yon kama ikanga
1: Mo Mo ile le fa soa
0: Ya ae
1: Malo
0: Mea ko ile le
1: Ese yo va ahí lungo po feme e mo el upule or kiria u nka ko fa longo longo el va eso le.
0: Ma uel po kala.
1: Ya lo va ku palauli. Ya, gracias vo. Ya, kalova.
3: Yo lo digo
1: y voy. Oi, oi, oi.
2: Vale, vamos a ir con mi ale po.
1: Kalova, mo tsua. Yo ya,
3: va te voy. No ku fue.
1: Ali.
3: Kurangi kai ku.
4: Hai, ama mapsua.
3: Yeah,
5: Yeah.
3: Ki vire sa wele le pelo inga sa. Ni sa fwe, ma le sa pipi yo.
1: E?
3: Ha. Ya, ku ili ka gwa yo le, il preke ba yo le kule, ko melko inga go.
1: E?
3: Ili ku ka ka gwa lako pumer mara inga. Si yo uiga o mea?
1: Ya.
3: Ya, se me ya fa inga, ku pa wal me yo le.
1: Ya.
3: Ama, ya kwa ki gonga.
1: Malo.
3: Yo, kwa kwa ngu, ele a se se fa kwa kwa sole, se yo ka se se bea ka kepa.
1: Ya.
3: Eu si a foi ele, se si le foi, e eso pa na foi, eu foi foi eu. O foi eu. Ah, co causa foi eu co cura foi e te va pegar pra um bem, pa bom muito. Oh.
1: Bueno.
3: Ah, malo, pa caia so por no ica com mar.
1: Cai. Cai. Foi uma ilusão. Sei
3: por a lei.
1: Ei.
3: A lei tá a cofa va pegou eu. Oi, oi, malo, eu malo o cu. Nem seguia. Pego.
4: Ay, la va, soa moliar po.
3: Ya,
1: se fue un soa.
3: Claro.
1: Y vamos con el un marca con Kaimia.
4: Bueno, pe en el muenga o le ai, le está to pala po lua tanga i po le pingalo lo po, ma ai ai lungole.
1: Le ai la.
4: Ah.
1: Le ai o que le o. Fai ka unga.
4: Oi, ya.
1: Le o mau lo que el fo.
4: Pe ma lupe al lapo lua le mana o spa moi moi. Waleva ona po po ya ma ma po fau mo ya mo se tai mi umi ma po mai ni se nga rupe a do le manga ya fa nga ni fa singa te tele ya ma changa pa po leng ah na po ma na ya le
1: ya no
4: ya tai na ma ya la pot
1: ya no ai lo fa mi po fela ya
4: la lo po tele mai nga me lo pa nga lu ko mo lu
1: lu va ku ku sa le lu Kling of Po, Kako Filo, I never saw Lang Fungi, the Lofamalang and Leo Lequa. Yeah, Kako Valaule, wa. Yeah, the fact Kako Valaule Cas. Kalova.
5: Yeah, so from here.
1: Yeah, Kalova.
5: What? Hey. Yeah, Palo, so what?
1: Yeah, Kalova.
6: Auli.
5: Ya o mau mai.
1: Ya lewa mau le ya oile sango.
5: Ya o tama.
1: Ya mai lo fingalo tama.
6: Ya
5: palo mo po kambe nesia.
1: Ni.
5: O ko se upo si fa so ko ai.
1: Ya mai lo fingalo.
5: Ule ole. Kalal na fa de kalal mano ole sa mo. Kalal mangawa awa kalal. Pe kalal na fa awa kalal mo.
1: E ole upunga nga meli mai se kinga fa so yet por kala me onga ai fa long u ai nga le mal malam oye awor kala le kala nga fa awor kala le manga fa ah se va ka fa nga le ku
5: ya malo e upo okay lo ai wo se fa long u kinga ai ai le ha pe ho ka fa ko we se
1: ya mali
5: Kaku pun kelam ni lepas fikir.
1: Ali ada.
6: Ali.
5: Al oleh upuya saung oleh upuya lau falung tu ya. Oleh upuya le. Awal kalan mengawa kalan falumang. Ile kalan mengawa kalan falumang.
1: Awal kalan mengawa kalan falumang.
5: Iya ile kalan mengawa kalan falumang.
1: Ali.
5: Oleh wing oleh upung oleh pak kawah wing meo meai.
1: Ali.
5: Ora foi no walu se fa de la vez que sawe kaupa merula walu se kuro pa makala e le am se soko ai no si si ai
1: ai ai so mama ai
5: ai u mai so fasi mai se kas
1: ali
5: ya ai u mai ai
1: ali
5: a ola nga ola ko
1: ali
5: pa si siang no sai nyes ya pa de ko se o fasi mai ang so marko i mai le nga kiti kiti ya ali
1: ali
5: Ochima ia de mal wer mi asias.
1: Mali.
5: Ya po nga ma wer upur nga ile kalal manga. Ai kalal pal manga.
1: Ali. Kala sa mi Alex ma u mai a.
6: Nga.
1: Fai ka wong ya ni mele sa ai.
5: Ya.
1: Ya. Ah ke sa fai mai wa o kangi me ai le u mali nga ma ko ai.
6: Ai le. Ai
5: pa ure va mai sol. So wa fi ai le me ai.
6: Ma ngai.
5: Ya am se ko ai nga si si ya.
1: Malo.
5: Por saong le upung se le makua ya. Ya le hoite saong le upung lo makua ya. Ya ape nga kwak falo mo le kai kai le nga up.
1: Mali. Kai. Kai so sang mai.
5: Mali, kili au.
1: Ya, kili au.
5: ole kiri tenga kai rumo le alo alo.
1: Nadi.
5: Ele kiri se si se kuwa au.
1: Nadi.
5: O lungo se au.
1: Nadi.
5: Ole alanga nga masangi ho ngo ufango ka.
1: Nadi.
5: Ya so.
1: Nadi.
5: Per kalanga ko ingo se au kai kuwa kiri au.
1: Nadi.
5: E pa wa ko le ole a o kiri ke la nga mo kiri ole au.
1: Nadi.
5: Nga ole au makoponga anga elo.
1: Nadi. Nadi.
5: Ole winga la kal.
1: Nadi.
5: Au ke so nga nga fuwa ole wa ya kuwa kwa maka fanga malako.
1: Nadi.
5: Nga nga wa fuwa ka wa ole ki au ke.
1: So nga nga nga ya.
5: Ah. Nga nga fuwa fuwa kwa kid.
1: Nadi.
5: Ya. Pa ka wa ole le. I me fai ma.
1: Nadi. Kalakala foi pongo le vaufilfili o Samoa a wālanga por kalame po aso lua ilungo le leikio ma lo fafkai e nga sao maile la kouvala au e ma lo le sao ngoa fakamali ma le faukaukanga fafale polue orkako ako e faukele orkako ako e fevai di ai a waku au mai e ka u mooko fingangalo nge e fiafi ma lo le fasoa Ayai foi se upu le kaukamali i le porkalame, ia koe wha foi mai le porkalame ngei. Whangia le akua ka ka iaku lo kou soifua mō malo longa le leo le ngei pō. Ka la soifua lo kou soifua i le aso lua le vai aso asau, ka kou whelua i lungar ka kou porkalame o le vau filfili o Samoa, ia mai le fionga i kaulangi, ia wha pe foi le sunga ia kaiko maso u vai vai, ia manguia malo longa le fiaf, soifua mai ia manguia.
7: Ela sui le kaimi, ma sui le soksa.
1: Adi
7: ki rumaleo aki.

Solufa. Juhu! Fafi fianga ole tai au, ale radio Samoa ina wa luose fulu malavalu. Ia wa te anele tu lai ono, ole tai milea mato nei hini sila. Mo tato wa lalampa pa au nisio mahen kore ke lope. Ia ESS ya tatu taimi. Ia o tino fo ESS ya tatu waso, mo ne malo la tino wa lalampa pa au ya marika. Ia manisi baenga ole lalolangi te loa lefto a so lua utou. Ia le waso lulu matou. Ya le la afale ono le tai hao le amakang su se mako ki le tai hao ya te lo ba nga le yo America la wa na so lua ya salo po ta una lata le temione a top of tanga le wa uli ya enjoy your lunch pe a fa pe na wa a matona ba bai fo se ta of tanga le uli la to late time ya mo ta to of fita to ngi chuche manga rwega ya mo ma to ne ya kilani ma a te lo of ska dia la early morning ta to a fa fa ni so ba nga of ta dia fa ta la fa ya le la ol te me fa ta fanjara bukalame ele ma malo le tino fa fa fa tala fa mai le foi time le tai hao mo mon fa tala fa ele fa fonga i lungo tanto wala leo man tuon tanto ele na ol Facebook mari YouTuber le samo ya ola o tanto felo ya i matato ma futa i le aso ma le aso on the radio Samoa e ana la leo lua on ta sirima e tolu amo ya kilani a ye po inicio no tu tra o yo lona malo si fatara fatio nei tai hao ma lo lavar si form luia ya fa pena fonta tu ala leo Samoa fa mo ta si ono tes multasi fatara fatio nei tai mo tai le malo le tono i Samoa ro tata ma futa e le fa mo ta si ono tes multasi radio Samoa e pia ma lo lavar si form luia e le nei foi tai hao fo ya ma le malo le tono lo tepo va tu fa tala fa mai paula leo ma malo le tono lo tema ola tu swafa ya lo fatala fo mai lu ngata to Facebook mari YouTube aro de sabo sunga ya apolo fo langa shoeli ale pata good morning ma lo fa tain fatala fo mai ne tai out mi e famosa ya fatan fat pa ma sani al tarbo kalame to filau su di fare se fi mes paia ma lo se fo mri ale ne tai out Rachel Sifa yo East Auckland ma lo fa tai fatala fo mai Peter Stowers good morning sir Adelaide, Malofatu Australia, Malosi Formulia Natai, Leanga Uptamuli, Patalofatu Natai, Folk, Malolava Sweet Formulia, Lee Tumanga, good morning, Malolam Fafta, Fantal for my Jurgi, Halofatu, Malof of Tai, Bart Spencer, good morning, sir. Malosi Formulia, and if I time on the Tai Al, Milia by Fale, good morning, Oisivanga Simeon Suena. Malosi Formulia, Ele, Nefoy Taya, former Yava Simona Talia, good morning, Fafo Wina Taniello, to a Sao, Fafo, my Brisbane, Australia, Malosi Formulia, Si Papa Sabidi Male, Fafo, my weary Manuko, Malosi Formulia, Rene Tayao, my Tino Papa, good morning, Malo Fafta, Fantan for my Lene Sia. Good morning, sir. I'm a security guard in the Kaya Fong. Kako, night market for now. Let's go, I love off time. Is it Anita Driesman? Good morning. Malo love you from New York. Neitaya, Luisio, Uso. Yeah, I'm a Kako. Yeah, Malo, Malo. Okay. Yeah, Maria, I'm going to go to Zozo. I love you. Saitupu Fasili. Saitupu Fasili. Alafatu ile nefo itai ole fa fonga mai ole fa bonga primary school ya malole lo si tu tuma ngadwe ngare nefo itai on fo ya ma so ki kilo aku is it singa singa le sulu penny good morning malole si fomari ile itai ya and tapo solofa pipi malole si fomari ma futadu istamaki malole si fomari ile itai on to tele now tato pa anga wotato mafuta ere ne foi tai ama le onga tono ba so tato ye so ko ba fen ba mala ba ye ri o swinga yo tau de wen ka ko ri a e ba ga yer ba fen ba mala ba ai de o se ba fa fa ka un ka ko fi fi a o le la ba fen su mai le ba fen mala mala mai o le ma ru ru a lo ba fta o e mana tu al tai min su e a lo la sene a be ta ba ta fa pio nai lo la sene a be ta ba Robert's Philly Talofa, Malofa of Taile, a tie out. But what came in as I don't listen, Avitavan, a pair of pair, I don't listen. Osmanel tie out, ya lang or matto, leosu massifo, to sapea, Marin was full, losu lima minute, Osmay Marco, sifo, my lay in Manuka. Rebello, il tato, a portofasala. On a lucky song in the kayo, I belong my phone, Timmy, Masu, I don't listen,
O te lo te mine su elu nai sen e, o la te mantua nai tamali I fo e, o la te nuk sa e. O la mai te mine nai pe au te lo fitua a matantau, a nga ia le su ino nai sen e, fa o ngai nga ngana. A fa te tinga la tato le ngana sa mo, o te mai te mine lalna. O te lo sa ye le ofisa o le tato Pasifika, Pacific Ministry tai Jervois Road, Hen Bay. I think it's the early 90s. But my for work long or whatever getting boat relation. Where by look if you feel what you're going to be able to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little theory. Of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a Ya malta mal tanto le cho wo fai langi folo ngor sunga pasta ene sangan. Ya oi pela ola tone saf so swani ya ma to ya oi fa fong bai nga e el kemilia. Ya al malo pangai a la fa popula la utala tu sala va jemina ola e wa makanga nga nga fa ngal ta tunga na folo le kusala e ma yale road code. La tu la fono ngola wa fa pertani. Ala kam fai langa tamadi e ka fa samo. Ya wa wa de ya mboka ika worka mi ngafu ka sa mai isambo ole makwa makakupa ole ole ole ole makwa le mala mala mai se mel ngana portani ngakau no nga o nga isambo makau wa ole ngana portani a sa ngai ai e makwa e sia li le mau ru ngale ya fai no last wen a mean fai ya nga fai la pe sa pe ka mi nga pe fa va ya so pe ya e ta si le po e fai ya nga e tu sala wa nga na mai ale road ko fa sa fa portani Ya tong fai lan tong mali ni tong fa sa mo ya mo ma tu ye le le fa pro cha ni ma ngai la o mo lo la la o te mo su nga fa pe la va su lo fo su nga al va a wa mu di mu di ala ma ngai so so nga nai tama fo na ma nga ke fa ma lo si o ma ma tu fo le le sa pe ma ko pa se nga nga ke mi pe ko ko ya ko lo se fu al ma ko pa se nga nga ke ma ko ku nga isi tama ma na isi na ya ma ko ye pe ka ka bo nga ke yo ya Oh, lolo le asola, juga basol ni la orang mudi. Asol suai ngal basa fok. My neto inam nai tamali pola tenuk ia fama losima on sai. Fok I asol suai ngal basa fok. On theory la, theory le la asol basa fok. Ela mea manga ya lang sesuai dengan itu. Edol mengak bau orang seng. Amona, usahlah my neto in. Bye. On maaf sesuai ni le la batu ya otong. A ola kai mosuenga e ile ole ole aku nere pe sape ko dua ile ole ngai ai ko sala wa ku ia ping scrutiny is for ye wa ku e ye make sure la e sa ol fai ngo suenga ma the theory e a aku no le ole for por ole or suenga ko aku ai wa mkwa lu forward ke le ia ma ko le ana ma ngai fo wa nga ngai ken e ku sala wa ku umam ia le awa nga fo le I've seen a coin of a finger song. Ah, no, some of them are bad. I should like the money for Gagan. Yeah, all along for swing. The penal answer swing of a minute to in a matto coming up by Oleo Leo Yoak and Malamalamal and Leal Fasamo. Ah, Alela Mafso Sonia Joto, five swing, multiple choices laughing or swing. Auto falo e luala upumanga yang oke ba le mafenga ngal benga aka mangir ka le mafenga ngalo ya benga ko inga bai e lua upumanga ya fa samo le la ta wat e dei loi leo aya le la fa nga upu samo le na e ta wat e deu to a or kar sa ola wo ye a upula ole mana ya male au le le e kusala fa mai to ina a lau waku su wa lau ku sa fa lau wa fa Britania ya fa fa sa a lau waku le fisili ya fa ka ingala fa pe a fa pe fisili le fa mai a yo atu le stop sign o le metona fai a pole a 2 a b slow down pe fa le mu ya a pole d pole c none of the above fa mai lako inga kaminga a olo ile fisili ai fa longo mai va tu le pole p pole a 2 ala koi mal upu mul mul ko ku mana ya kusale oise mana ya o ala koi mal upu mana ya pole au le lei wa lava na ta o ja jo jo or ka risa or wa vai pingi ga ko ingor be a ya nga ma ga yang of so swani ai do me nga ka ngoro de sing nga bangau
fayaka ika me a ngar ngakai mi ma al ma ngai soso nga ngako inga ngavai kai mi a o fai langi fola ngana cho in au so ngir ka ko ma fo fo so le fe fe ka mi ngoso ero kala isenge so le ma yo fo soso nga ngako inga ma de ma le ma na ya o nga ngana o le fa ngai no nga ngana fo le le a bonta cho na vai chen ke ka nga fa ma chan chau fa nga ma cha tung ngana bor so ingo le sen ya e a foi a fa pia ngai so le sen ya ru la o so ba le ko fa ya ngam ngi ken e ke ala ko am le road ko fa palang ya mili male fa palang ya ma ya so ro le sen ya mo fa mon mon am ba lo fa tai wo ja le no le sen e ya ya foi te ma cho foi nai ba ya so len cha tu nei le an fa amalo lo ai le New Zealand Transport Agency NZTEA ya la tofo ye o so ele se ngara ko ye o so practical but theory la le ngoka la ngwa le la ka ko o le practical na fa ma lo lo pe am sal pe te am se fulu ma le ono ya la to na fa ma lo lo a on o le fa so nga investigation so no fa nga solo a e pe fo nga mai ele isa ona la to fa ya pe na fa ma mango na fa ya a ya fo el banga le so nga nis le wo mba kwa iko akele ka ka feo ilu wala wana e sa le tau na mba wala ko le sing a so la tala la fo le le chichi la e fa mai se tasi o o la tau nei a DGOs e ya po la tau ia po a la tau ia driving test officers a ili fainga o lana ngalwenga na fain na sa o amale le ya o lona la manatu a o yana le la via il to tero la to to sfulo no le fa malo lo le mtanga le nga o saung le mulung o abana fe malanga ingo nga ban a ona o tulanga na yai o tele lo pola le umio le fa cha no wa imma fa ye su su nga ya a le tulanga na o le na ma wa e to tasila le e to tasila le o tanga te no fo yakilani o lo te ba ba tu a sa fa ingal wenga se me ne im sapo self Auckland e yellow visa o le VTNC le sa fa ingal wenga a ya manukau a sa fa ngal wenga ola na ye tala fa mai na sa o an fa yo le nga fa ya sa o an fa ngo su nga la to ye na o a fo i nga ke su ya la ko le sing a ya o le mela na le fa ne do tupu ne o fa malo lo la to ne su no a fa to no ma fa nga solo investigations time ne ya o no le ma wo ele sa on fa ya la to nga wenga ya ma fa nai o le mela le ko ke le au a fe o i lu ngona wala ona mo kai kele amor mor ka kale mala mala mo kula fongo la wala ai ole si bu mana ya no mau mal temina na fo ina su ai lo lesenge avtaban e siri atu lo mala mala mai tu la fongo dung la wala ngai lo fa pay fo oil le la avtaban ai fa pay fo oil mo kwa number 1 na lo avtaban ngai ai kele mala mala mai tu la fongo la wala oil ai la ele se ka wa ma sha nga nga me a ya ona ba ngara na pe ona ma wa so le la fa te dali wala fa wa pe ya jeri lope na ini si walau titi lantu ole vanga le i Silver Park ole na to tele lantu ole na pasila ko su enga ele practical ya ale fa maile tangal benga o transport and safety authority e to tele tanga tanga avela ko la singe ai de ka umba ko la singe o ngare sa on fa yela ko su enga ko kia foi le me sore a ya le fa ma mai po isu la singe fa mo le mole ele le ya fa ro al ka ba la le singe a esa ma lo si fortu spruiva me lo jolo jolo tado le tula fitu pa wo jolo fa fi fa ta fa na na Jerome Gray.

Olu, o le vaiga ala ta mai nei le talo le tau ni fai tami o le tai au. Tātu wa matamai Samoa, wawai atu ni nei vanga le tale mana I langi le mo le tau Samoa. Wa te alavaru Samoa ni nei tami o le tai au fau. Winga le tau Samoa na fasoro langi le lei, se vangarani se vanga awa o. Wapa wai timu hui le so. Losuma le iba degrees Celsius morunga le pepelo le Samoa le so. Losuma le fai lona mawalalo. Ya taru tala mai samona nga tono neva ya sona tala balu e le tai o neifa tala fatu pa angal tala pakalame le nga tai amerika samua fa pena fwe la tino pele tala mafu tala nei tai o malo lover si fuma nui al fafong mai nunga le fa mo tasi ono tasi mal tasi samua fa tala fatu ma lor si fuma nui e le neifo I taimi o le tai o fong se mai tala tau niu sana neifa tala fwe la malo la tino so sabango na motu saute tato mafu tala nei tai o malo lover si fuma Alexandra la fasono la awa o Sfulluol maulunga le maru rufa ma wina mora nefo yaso Sfulluol maulunga le maru lui blenem Masona awa olang le lei I niso taimi on iso I le telo vanga yei grey mouth Sutolu maulunga le maru lufa Masona awa oa pa utimu langi le lei I le awa uli male fefia na nei Masona pa utimu I niso vanga o invekango Sfullu maulunga le maru lu Sfullu maulunga le maru lui kai kora Langi le lei le tau pa unai wanga niso taimi Savidi fasona nangi maro si maisauti si sifo Langi le lei le tau Nelson Sfullu Sfulu marunga na malulu, sfulu marunga na malulu, omaru lang le leili tangui awa o niso temi ole so. Sfulu marunga na malulu, Queenstown, pasono na awa o. Toa le aisa niso temi. Sfulu marunga na malulu, fa mawina mo timaru lang le leili tangui. Toa foil aisa niso vayenga, peona fa mawina, pasono na awa o le tau tila vayenga wanaka. Sfulu tasi marunga na malulu, sfulu tolu marunga na malulu, fa mawina mo Westport. Lang le leili tangui pa u, ya nai wanga nei le babihau. Ele va vai atu de Needen ala fa solo in pa ultimo awa ofo inicio timey sfuntasi moru ala maru lu mane ayo kara stete maru se fo moru good morning lang de lel chamo to de so ato ale kiona inicio timey e pa una I wanga le tu atu o banks peninsula sabidi ang ma dia mai sauti si si fo sfuntasi moru ala maru lu fo mo ina mo kara stete de so Le bochi matu le pi te lava nunga le bochi matu kai te yes furu ono marunga na maru lua le fasolo ina awa o e pa utimu I nisho temi o le so ma ta lofa le malo le tino iso se vayeng au le lo mua morning tonio lo tata ma fujara ni chai au good morning fasolo ina awa o pa ua timu I nisho temi or se vide fasolo nangi maru si mai matu fasolo nangi mai saute I nisho temi o le tai au ne se fulu marunga na maru lua fa ma wina mua morning tonio le so se fulu ono marunga na maru lua fa ma wina mua fangare Langi le leile tau e pa utimu I niso teimi o le so Sifufitu marunga na maru lui tauranga Langi le leile tau e awa o niso teimi Sifundua marunga na maru lui tau pau Pasoro na awa o e pa utimu I niso teimi Langi le leile fiafia na nei Sifufaru marunga na maru lui o roto rua Pasoro ina awa o e pa utimu I niso teimi O re nefo yaso Sifundua marunga na maru lui Fa mawina mo Palmerston North Pa utimu langi le lei Lau auri ma le fiafia na nei Sifutoru marunga na maru lui Fa mawina mo New Plymouth Fasolo ina awa oe pa utimu ma mafati munga niso temi ono tae o nei Fasolo langi le lei A uri male fiafia na nei Fasolo angi malo si marasavidi mai sauti si sifo A niso temi ono so Sfulu ma nunga ma nulufa ma wina mo neipia Fasolo pa utimu niso temi ono so langi le lei foi Inisio baenga Fasolo atu lau auri male fiafia na nei Sfulu ma nunga ma nului Masterton Fasolo na awa o Pa utimu langi le lei foi Lau auri male fiafia na nei Sfulu tolu ma nunga ma nulufa ma wina mo Levin Awa o pa utimu niso temi Langi le lei foi inisio baenga Fiafiana nei Ile papayatu I Hastings Futasi marunga na maru lue Pa utimu inisho taimi Langi le lei foi le tau Ile so sifutoru marunga na maru lue Fa mawina mo Gisbon Langi le lei le tau Awa o inisho taimi Kiri kiri doa Hamilton Malo se fu marunga nei tai Asifu lima marunga na maru lue Fa soron awa o pa utimu inisho taimi Langi le lei A fiafiana nei Ia peon fa mawina mo Kiri kiri doa Ile so Tama kipa kaura wa ukilani no whanga whasa longa radio Samoa. Sole, ana manga yo sulu lai fa 40. O ase lau pasene. We ingo tau le so o tatu edis full lua le maru lune. Nei vanga o tai au whasa lona awa o langi le le tau. A unai wanga niso vanga o ukilani. El teme malo si tawili mai sauti si sifo. Tau no atu na fefeana ne umau atu malo si lona sabili. Sfulu ono ma nunga na maru lune fa mawina mo ukilani. Ede nei fa yaso tai au pe auria la langi le le tau maru lune tai au. Sfulu fai lona ma wulunga. Sfulima morunga maru lu las foreles sur matang o fiele lafa sono pa ultimo las tornai lang le leile sa so forma las lor vayaso o lo manai atu fa ma
bangwa o manaw tu na mala wa chaw nei time le chai aw le chaw chomo o le radio samoa in was a follow mala cholu wa chai nei ya le tu la fitu ma lo si fo maria e le tu no ta ma fu chala nei vai ngol chai aw a malchino a mapsu barley good morning sir ala fa tu nei chai aw a fa vale le fo semi good morning ma lo si fo maria le nei fo chai aw herman colts good morning sir la fa tu nei chai aw fo a fa fo mai oi masterton ya malto chelo chara pa anga chara ma futa fa tai fo mori chelo chu mai fa mori anga sfa na ya neva anga chara ngol chara facebook a follow fitu anga solo chara fa mori anga sfa na time fo na chala che fo ngi line al ke fo ngi line ngale ni a follow fitu ala ma na yale chala yale facebook mari youtube or samo but a fo chara email on air with samo dot code or insane mo fa mori anga sfa na a follow fitu chala no ma telefoni mo fa mori anga sfa na ni fo yaso ya malo fa chala chu no le fa tsi mali tar pokla mel neva anga chama na chomo mai oi le lofo mai anga lei ta tu ma tai le langi a mai le tu se lotu fo mo ta tu le nepo se lo fi pesen a le ale fa casa fo e mai yo le lotu fo le lotu la ba e le le ol mo ka mari yo nga pesen a te le no pes pesen fo le le se lotu fo mo ta tu le ni tai so ia ka ko ke loko vale isima fai fo popusai o ma o ya wa de wa fa inga ya o ya ai se wa ifo ko ngol ko ifa ronga kala ko po a inge yo ka ko so ko popusa yo ala bangu yang yo ya le ka u fong aku ka ko fo lo te fa ne an me ma nei ya ba ifo al tanga te tono lo na yo lo te fa ne ma nga ile an me tole ola ni tai au ma le lo te fa le po le ma to to ya ma fa ma popo le inga martalo manuelo manai mo chai ao a malo fa chai ni fo chai ao chai no pe ni sia la lai e pa ku rang a na fina ki ki la ko fa fa lo ye le le changa chana la bele a kolosi a to ba tu li poti ale a hato hone a emergency services and I don't know ye por ele li ma chai le iba le fia fi e ngai pa ku rang a highway Baba ya te pe ya for ga mai ole ba Cascade Road ma ole po de sha wala ya ya Cascade Road ma Bells Road chele le no va pe se furu ka le le ga ya ole fa mai mo ni ma woni sio next door neighbor sing ai back runga fa ro mo pe se me wa ba vo le le wa ya ai wa tu fa fa la tu mai ya ta ba le le ma fa le mai o tanga tanga le ve ai le pedestrian crossing e back around the highway so no my alone all over to the potina my alone now like nile for lea ele na foi falo level pola son fu after failo my le le le son na file na mawe el charo po clame o ma fo fo le le tie out ta si ne buying a self fam na tu so oi charo po clame ya tanga bango le leo to mali fo la tano le fo ngar satini ya to mba si ki ashu fo le le o ta si ne banga ta o te lo ta to ko los e me sia ya o te mfo nei malanga nei fa na ula onga lo te le fam na tu ya ta ba le se ya lo fa o so on fa sa sa ta ba le ma a ver fa mo mo chama ti ko los la wala a e o te lo ko los si o ta si le ba en na o ina fo le time na so e lo ka le sing a ta ba o ko los si e ke le na ko lo ko los si la wala e te wa tu e ba ai le nga vale koe vai tamatau, koe vai kasinanga bale, aki dia, poa lae, neisi tamaro sau, ole lea ilau sta vale fuanga, se lau mita mai lau vavai, ile ma maol ta vale, nam faile na kolosi, ole tangata la na kolosi la wala, mo ta tou, ave ta vale, e slow down e vayanga lo ir kolosi, ma ave fa mo mo tangata la kolosi la wala fa mo mo le utelone vayanga ye, e manino le leia ya, tula fono lunga la wala ya pa ma fai ona fa ona ina ta to so a o fa foilo sa ni nei ta ya ya ma nei fo ya so ato ya ma so mo nei yo langa lo ese fo ma wala a fa mo mo ne wa ai kolosi e fa le mo slow down ele yo kolosi pe a ye so kolosi a ver fa mo mo ta ngata kolosi la wala mo le la tu sa ona le mo o ta ngata le na venen ta vale la tu la tu le na rest ale ne ol ponena ya to it all like yeah right for our investigations a little open out on my phone and la ve ai ya ma mo leo los na fo ia tanga telepo la son por son fuera ka tanga tala to na fia ka no fai ya ai on fa ma tu na ma no lo chal no il ba nga la fa ma tu mo ta to kolosi no la wala ba nga na mo oi ma u e kolosi la wala ba ai left
Vailang Kamakau, Koi Vailang Valkoi Vaikasi, Kilia, that Winga, Salam Mika, Mamao, Lausitsila, Kilia Lawala, Colosidola Wala. Oh, if I get fair, Colosida Wala Momi, Lau Texas Famon, Colosi, I want a more as a body, Babet Savari, a Vanga Tawa Umay Motato. In a Samuel Mulcolosina Lawala Famon Mori, ah, of a towle. A ingalena a foi menga kai fa a kalestete o maua e ele a inga ayose ose wo a si ingalena o si si I tono la ingale ia tai fa o te mamolo na tari a o ko se fa ir kai fa so le ka ki foi ko inga me so o le mena le te le mo tino le po le me a foi se futa si te usanga so mai ma si onka ma Ole mea e ye wa ilanga e ya ko inga kai fa fo le mo kwa e ba ba ka a kamalanga ti lo tanga ta ya na ta e ka wa nga mo kwa I lokal le e awan ne e ya no ki ki lo aku a ka mi nga wa ku wai o le tono le fale ya nga nga makala mai ya le o kai fa ya a ta ki yesi ko as ka mamo so ki o so kari wo o kai mi o la o fo le lumba le ke ti lumba Ya koi makala man kai fau ya koi ose fai foi. Ya faftai olena amel fal mai e uyan tunga ya manu anga foi lele. Ai ola u titilo atu. Ole fau tuanga mo la tau olo o. Ya la tai fau e tau na matua I amaisi ar kua inga lea so kikilo kua ngalo ya pura kua inga or kai fau le. American Bull Stafford Shares pole saare ya de ngore le kai fau. Ya o kakama fe ai ai. So ole fau manatu lena mai nei. For lele ina ia tatou le tai fau kofi aia waku kako wa inga esensi aku ole mokuwa I loka fari le ia loka awange I ariali aku luma for lele si o tangata langa kaufi o finka kere kama ia peha o inga osfo ia fo tangata ile almena ntupu kala stete lau titi lotu fai fo ima aleso na honga mo tatou ia lele mantua tai fau for lele Pajet jengta, pekau fe ai. Kau ngafai la ko wa, bang fai punya la ko nguku bang fai ka. Eh, awang ye, os fai jengta cat pe aw fasa bali ma. Ya mau bai fai leka ko kai fai fai mon mon ya, pas kau kima ngai ni kai fai mon mon. Fai ma fai lepci, se ya ale le ya ko ale le le mor kai aw mangai fai jengta cok am. Cok cok mon beri samo. Eh, nawa nus full tasir nawa cak ni le cula fitu malam fai cai le cino ilam mai mom lam fai fongar ni cai mor cai aw. Amaya fai fai ngai le penina cak fau cak aw sabali bali. So I might have pong on the town program and I'll put it on here. Think a minute. Tell them I'm going to spend up here for a few. I don't know. I don't see for good morning.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilona sio sio mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fitau muli le atunu. Sina, ia au lava le pā. O le maule nei whapea o le malanga sina maona tua ngane o whāu mea, tai pini pini mala ulu. Nao mai ma le pā, o na turi loa mai ai lea e fiti. E vai atu le tama o whāu mea. Ua lantalanta mai le turi loanga o lantou e fiti o na whapeantu le I asina mao na uso. Wha wau le malanga ae ole a o nofo e fatali le ausanga lea ua lalanta mai. Ae tautua na I a au lava le pā I sa moa sina. Na oso nei le tama I le sami maliwa au ai. Na olo ia le va au fiti I le a au mafatele telengese ai. Ae le I mawhai o na tau fiai. Na whapena fo'i le tama o tai pini pini, I na ualalata atu le tuli loa ngā fiti. O lana upu I asina tautua nā, le pā I a o'o lava I Samoa, na oso I lalo maliwa au fo'i. Na tu ia le va au fiti peitai, na o na telengese ai, ae le I mawhai o na tau fiai. Fabeo ngantai o fale alupo na osoa ilalo li tama o la ulu. Maliu maai. Ae na mawai I asina I a o lava le pā iuta. Faimai na malepe le va o fiti. Ae sao sina ma le pā whangota. Le pā le e fapea na matua I longa lo na aina. Ma na fai ai fo I matifi ngā sina I lo na aina. O le upu. E whaamatala ai mea tausi po ni tuu ngantala, po ni mā vaenga, e te tau o na ausia. Aua ne ingalo le tau tonga o upu fai alo ainga, po ni mā vaenga mā tua I winga I au tau whanua ma suafa le ainga. Mana tua, o ainga e fai malanga tu mau, e umatu le au ngā tupulanga, tula I mai le au ngā tupulanga, E fesuisu ia I tangata maulanto manatu ma talitonunga I lea taimi ma lea taimi. Ae manatua le maa waenga nei tamaa ilo tato ia altama nei ilo lato utua fine o sina. Sina ia au lava le pā. Manta I tuu mea sina lo ainga. Ia au lava ilo na taunuunga. Leale taunuunga. Ia uu maupea e suli tautoto Po sulimoni o le ainga le pule. Ia fasolo atu e lea au ngā tupulanga, I lea au ngā tupulanga, a o suli lava. Mana tua le va au fiti, na tuli loa ina le va au sina maona tua ngane, e fao le pā. Fabena le tuli loa ina o ainga e ilantou e maua mea. Maua tupe, ae le o nisuti. O na tuule iai male lilo I manatu, E le toi fo'i I se file mūlo ainga. O na ua whaoa lo tofi e tangata ese. Ia o mai a le whaavavau. O uupea e oe malo ainga o tau suafa mafanua. Sina, ia au le pā I Samoa. Ia manuia lau vasongol ne yaso.

Savia finger more from Natuina or Centenario Colisio Avele O Avele O Levele Velenga. Our name for Ilaulu say Lutonga Maya. Nene la foya une il moto salaya. Galwenga papa, elea ya say sina tema foya. Whatever foy on a tata lango masefau, I late the Maya. Pelao sinale popoto na ino ino ya maunga folau. Wa mawa featu, aeri tau. Saalu vale le lau taamua haopo. Tofu ai upolu mole so ona nofo. Faita neye faiso na loto. Ale ama tua imani finifilo na toto. Ona sopo ia lea ole vasa. Mataunu uloa ya masa. E ui lava e nofo ane fatau siusi unga. Ayo inana pa uu ese eile una. Na matala aile fatutoa, ona ole sufia le tamaloa. Na ili tata tele e taue o tama ole vao. Awa ele o solato mo e mitinga le masina falao. Anga nga wifo le la, wafia peyo yo sua na musu le pongisa. E taunu maiwi sa tisone, wale ese mase fanga one one. Na lilo ele manatu o tangaloa mana le papa, O sina ale popoto e avea mamalu a papa. Awa alona ngafa e afu ai taufa le matangi. Na so solo ona haa ma avea mafaola tautonga ili toafa. Wale ese malisiri anga sa tau alanga. Petua mani ale feangai mama malava. O malili, o aoa male mausala falafa. Aile ifa afiti ai le maungaluenga mamafa. E mafua ise ale centenari. Awa ele taulangia ele langa alilo na taua fiafi. Fai maila na tala. Ta, ma, I, ta, I. Na fea tu lea ole uso tama. E fia faa maonia tala longolongo. E faa iyo so oalo malona olo. Ae ole lale leyo sinale avele. Wa avea mafaa polo polo. Talo fae. Wa mao sama o latino, ae wa tupule ino ino, wa moni eile tala ili tutua, alu ia sao yona vaifanua, wa fapo po ni aso ua, o aso folau o le tuua, kaaonga ia ua lua maa kukua. O avele, o le uso matua, na tua atu yeile toe ina male au faa urusina, o na ilo maa tutua fo ima moe mitinga, siau tamae, A mawa sau awele, walava lea mo ita. Awasengi aloa ili mua sama-sama, ngalo umale olanga, ayoso atu lefa malama. Atu atu lalale seipu atau nofo, ole ale mamao malifainga ta, ole afaingo fia foyo na sopo. Tainane lale ula asisi lea, tuusa lava pete ata mai, ei ulava ina e mufoa ili vate atea. Ele fa peala ose ngana vale, Ai o tala tau tino wā o lea ua pale, e le ngata ilo ia, fō mai, kā muta, ave wa alele ma insinia, fō ia onga, palama, su e tusi, menistam, pale mia, a o le au fai ngalunga te tofi, mga vai ese ese, ili ngalunga fa missionary, male neiva sa tele, talo fae, ia a vele, na mea manu e to ele ele ma a mua lona ta ele, Ae o leo wavea lava mafanetele. E tua iaile e kaale sia. Le atunuu o ainga matangata alautele. Ia, maila iai nao. E tala ile tala lelei o le malo. Awane e ino sia, pe amusia. Awa fo ile pelungia, pe ulangia. Ia e manuia, malou toto ia mafia fia. Ia ola peale mangalafu, awa fo ine ito afu afu. Pe faoa le ilia ia, iyo faivalo filima iso se matata, e afua mai, i vele velenga ile mungala.